Assalamu alaykum wa rahmatullah. Jerejef Serigne Mor. Ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré bokkataal bi fi tew yépp. Di dogal ngant timit sun kilifa yu tedd yi. Ginaaw buñ jitalé ñaan ak ziar ta diko sakku ci mbolem ku fi ne. Ta lolot ñi ngi ci dak bëggu jeurine liggey bi di Serigne Hamza Mousseyne Chaibou ñu dak ci ak bëggum lu ko jubul lol tam ñor ko lol moy ñu ñaanal Cheikh Mohamedou Muntaka ci jotaay bi ñaan go xamni kenn ku ne da ngay tewlu bu baax ñaan suñu borom ci barkeb serigne bi ak khasside yi suñu borom bayiko fi te mu wër banalim nal yeb mu liggey ko ba liggey ko nu kawé ndort ta and ko njabotu serigne touba gep and ko talibi yeb buñ defé lolou ba nopi momit ñu goré ñaanal ko mom ci jëm bopam suñu borom bayiko fi ndax noflay la ci cheikh mohamedou muntaka ak njabotu serigne touba gep ndax liggey bi ko serigne touba liggey lo ci khasside ñi mbokal serigne touba ñep nangul nañ ko ko te fi ndeji rek sank li mata sante moy cheikh mohamedou khaban mom cheikh mohamedou fadal sank rek ñew na fi lako jitu sax serigne mam mor ñew na fi ak kilife yu bari sax waye li tax ma tuddu serigne khaban mom la serigne mohamedou muntaka tek ci loxom lu aju ci lu ñuy liggeyal alquran ci serigne bi ci yoon wi te serigne touba mo waxone ne kep ko xamne tok nga ci sama dekk bi dima jangalal alquran ngir sama jëm yow may def lolo ma nga lay begalé ci ne mu melni ma jël sama jëm rafaata la lako kon buñ ko fétalé lool mu ñew ci bis bi lool mané sta ci rafaat njott lool tayit kenn ku na xam nga Cheikh Hamza digama khasside ak liggey bimu ci liggey li may wax nak dama koy wax ci turu ki nga xamne bi liggey bi soso di kurelu jalibatu maraxib bi te suñ borom jaare lako ci Seyn Khadim Sillemi donte ay atam newna suñ borom len lu ci ne day set num ko sobe rek mu def ko mu jaare ci mom lola di dox ba yeksi fi mu yeksi ca tambali ba le serign bi jeul Cheikh Mohamed Bachir mi Seyn Bass Maraxib me xagna togul fi mom moy ab buntam ci liggey bi nga xamne lepp ci loxom la ko tek mu don lantinor bi dox digeunte mbolo mi ak liggey bi ak Serigne Hamza budé japp gi ak doxalin wi yépp ci loxom la ko tek mu don lantinor digam ak Serigne bi kon nak nongi ñaan ci barke khasside lolu yag lo ta sax niki nonu timit mu and ko ay mbokki bopam ay kenn yo xamni ñok serigne bi ñoy xey di yandu di fanan ku melni serigne abou cheikhna mum serigne cheikhna mum serigne abdul ahad don jabatam don leppam diko wettal ci liggey bi ak serigne mustapha mu serigne mahmoudan mi fi joge sang ak ku melni serigne abou mbacke mu serigne mustapha qasaid ñepp timit xamnañ ab taxawayam ke zalika timit sen mag ñom ñep di serigne mbacke mu serigne mustapha may ñi ngi koy ñaanal suñu borom yok koy tawfiq bu baaxa baax kon wet gogu man duma ci meuna guddal serigne ahmadou mbacke mi li serigne mor wax rek lay wax ndax mom sun kilifa la sun lepp la suma deg ak mom jarul ma di nek ci di wax ak leral ak defif kenn ku ne xam nga ko waye man fi may profito rek moy liggey bi fim tambale ba yeksi fi mu yeksi manam wut lu bax dafa jafé te limi jafé jafé am ko gën ko jafé am ko timi limi jafé jafé ginaaw boko amé ba nopi sam ko teyé ko ba dula recc du mam mo gëna jafé kon nañ xamni kurelu jalibatu maraxib bi ak ñim sekk liggey bi yépp ci France ak bitim rew nañ xamni liggey bi day soga tambali kenn ku ne na wogo su wat futtiku wat yeesalat paspasam digam ak serigne touba xamne day soga dor

Serigne Touba neena na ngay seet fo tollu li la war sa digganteek nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow.

Bishop Carroll, let me know more of Lepore, how get out of your kitchen, my job. Sri Musadne, Bishop Carroll, let me know more of Lepore, how get out of your kitchen, my job. Munak and Japon, you should do Lahrar. Bishop Kiam, and you should do Lahrar. Lola tokhol mam tiano favni pat wa khul daful bamba kulam ni bunt masne wax cheikh mo gum mbembake kerek baba mane melas bambake bana ko xabna le weyek li beug ñew bamba ko bindon jox ma mo tax duma jew bamba ko bindon jox ma mo tax duma jew bamba bigal nako kérok fa jurbel wax ko fa ay hadith dina ko surxal Sri Musa na bamba bigal nako kérok fa jurbel wax ko fa ay hadith dina ko surxal nena ko ya jano ya bayni ole gwatu ba sunu deme yomal khiyam boba e wa shaba banana cheno ya bayni ole gwatu ba sunu deme yomal khiyam boba mam cheno ne kuma wonul cheikh bamba yomal khiyam du ngeen niyo fa barba Cheikh Bamba ne kuma wonul ndol maka yomal khiyam du ngeen niyo ba mukk ndol maka ne kuma wonul bur yalla yomay sin du ngeen niyo fa yalla bu yalla ne kwandul ak yingeng so ma niyo duma la fay malang bo yalla ne ko andu la ni ngank so man yo man du wala fay malank yalla fa nek yalla ni ngat yo ma fi amati di tabay bunt ma wax la ad ma ciano ma wax la ad ma ciano sen ci daru moy ama al sesin atamata ro makke kajor la gonti yo ma sabti rakati gam dar nuñ ko fatte gudi gebe la fanan ci daru lelam nga sar ko so ci daru gudi gebe la fanan ci daru gudi gebe la fanan ci daru lelam nga sar na bako ko bako so ci daru seri musad ne gudi gebe la am cher no fanan ci daru lelam nga sar na bako so ci daru mo jaxata fa jekki jangam jasbu ci digal ma am ci no mo len jasbu mo ni ye jom fana na tu bi yalla mo moy duru ci alquran ngir yalla ba man sete ñu xé ci yow maladi wéra jurom ñettu fanam fil addi ñu dal li samp sañe wër luy daaru jana yu ri la jaño gor fa ñaaru mu am fa ay addu wap jaakol lak mu rendu ci ngol ñu xey di lak ñu dal li toj Allah ba gor ci ngol saxal fa daara rew ma dal di boole fofé la sancholon señu usmana domam chama sassin hamana Sey Musa ne fofé la sancholon Sey Ousmane dom chama sassin hamana fofé la sancholon Sey Ousmane dom chama sassin hamana Sey Musa ne dom ngay dal di gor ba ci cholé sam fa
Tiernadal Vejuli. Favela Sanchelo Nababa Carval. Chamam says in Teller Galetal. Nadal de Gorjatni. Bagor Barak and Samba Madar and Nakovar Kalayan. Abdul Jamil of a Devon Dom, I'm such a mamad, Mam Chair, no one on Doms. Bukia Dosa Genesin in Dari. Goya Ganda, I chair no talk divari. Mam Alayat Tilliard at Palia. Did out the way put a band at Balia. Munda lila usuf sama kor nusal urkula med yo wan ko pata sal munda liwa sango nek ma sama bole ma mar jaba ki muhtar sama kile din day jor ba kile chap may ba nyo da do hol mbirem yo tay ak bob kile din day jor ba kile chap may ba nyo da do hol mbirem yo tay ak bob ñu dal ñu xati suuf sa jox mam tierno fabdaru taf ko ci ka jor di borno mam tierno dal ñu waaw lu ingénieur ya ñu jajj ten ya genn do ja xor ya mam tierno dal ñu waaw lu ingénieur ya ñu jajj ten ya genn do ja xor ya Gasne fab telum chama chama jalsasi Temer meter la mu yakum masasi Tuba be tambali chama wam sasi Tuba bu ñu wax bu ye mo fa wacc si Gasne fa am at bangul mu delu Wako borom sam wako borom dal jol ma dal di walu Sari Musa ne gasne fa am at banul mu delu waxo borom dal ñol ma dal di walu tuba mu tuddu gor got fala di murwa ne fa jalañ ku nek yor say kurwa da sañ fa yette wer banul ñu dalu mam cheen yoni mor jabok mu xellu da sañ fa yette wer banul ñu dalu mam cheen yoni mor jabok mu xellu cha mamad cha mamad lañ fa yawal ñu sustan Sari Musa ne, chamo ma, lai fe yabal si sustain. Bolek masin ba mom, du laj ay 15. Masin ba rulle dal di yal doha ma, batay nyangay pompa ka santambar ma. Nye dal jay pakiya nari bayru. Sari Musa ne, nye dal jay pakiya nari ay borne. Babi njariem yay piket ñoy arno bobel daaru dal di fal jurbel wata serer ya docc ya ñu gërbal sey musa na bobel daaru dal di fal jurbel wata serer ya docc ya ñu bërgal mel ya fot sunu soxna yay bandaru ñoy dawali kursé xewon fa daaru mam cheen no dal sancha daru koso ñuy roti touba at ma mel na ni kaso yenen ta la fa mu de ci daru sancha fa mahma dal mu to di wari la jek ma man khalis la ak maktaru rakam bisub di be la cheen no waru mam jena dalu sa jandaru salam yebal fa muhtar sa malaka munikam dalu ma wax la cerno fadi daru dalu ma wax la cerno def daru adam jog tubab ye ci soldaru serigne mosadne Dagla ma wax la ciano def daru ak la mu jox tubab ye ci soldaru ci jam sasin solol na ñaari témèr ganaw ga it solol na ñetti témèr
ñaara juroom fukk solo fa jurubel ci nigalal Cheikh Bamba moo ko jërfal ñaara juroom fukk solo fa jurubel ci nigalal Cheikh Bamba moo ko jërfal gannaaw ga lam solol mu ne su ko lim daf ni ku yéy ne dem badar na xëy dem kër la daara yépp ak gen dal di gental maa jël Cheikh Bamba mi sàkki wéetal Serigne Moussa ne keroog la daara yépp dal di gental maa jël Cheikh Bamba mi sàkki wéetal Serigne Moussa ne keroog la daara yépp dal di gental maa jël Cheikh Bamba mi sàkki wéetal masuliyaate jële mbooti ceeno yoo xam ne jomba naa gone yi bie xarnu na ngeen ko dégluwaat te dalee farlu sardi bu dee watal na seeti parlu xaalis bi ngeen e xaas xaasee di xëccoo ak mu ak mu bi maam ceeno yi ngeen di xijoo Serigne Moussa ne xaalis bi ngeen e xaas xaasee di xëccoo ak mu bi maam ceeno yi ngeen di xijoo cosaan la kan laa leen di bëgg feeñol dugg wuñi mboot waxtaan la woon wuñu siiwal cosaan la kan laa leen di bëgg feeñol dugg wuñi mboot waxtaan la woon wuñu siiwal ni leen sunuy nopp ba sunu maamaaranta di seetu ko ki di labat la gont keroog la jàngaloo mbàkke junnëb ko yaasin Serigne Moussa ne keroog la jàngaloo waa mbàkke junnëb yaasin ànd ak Serigne Cheikh Bakul ba kuy dal baasin ba ñu demee bàgg réewum kokki ba mu nuyoo xawuñu sant mbàkke ko ko taxoon a jog ñu naa ko roqiya ñu maañ ko ibra pend mooya tarxiya ñu di ko ree naa ko walaay njool mbàkke yaa mën a jàng waaye dëkkoo kokki maam Samba aminata naa ko mbàkke doo mën a am fii soxna maamam kokki Ahmadou aminata dem na booba tubaab yi yóbbu nuñ ko géej xulooba ba sunu maamoo daan tattakee bay war la ko fa saa maam ab sa mbàkke càmbar ba sunu maamoo daan tattakee bay war la ko fa saa maam ab sa mbàkke càmbar waa kokki naa ko mbàkke mat nga li nga doon waaye ku ñaan ku la xamul sag may du duun waa mbàkke naa ko kokki man nga li nga doon waaye ku ñaan ku la xamul sag may du duun kelan la sunu maam ab sa mbàkke la ko soo ne nañ

mo xamni dolina sun yaakar ci yow ba mo doy dan non serigne mustafa basiru kay jef yu reey mu jef ku tok ganawam di am yaafus nga ñew ni nu wif def jef ju reey ji nga

bolé kok ablim ci ay million jebal ko cheikh ahmadul amin gi ñepp di rang tabax juma bolé kok ablim ci ay million jebal ko cheikh ahmadul amin gi ñepp di rang bego ko wax limba do ngi sal wuto kula nawo mba ku itagate ka yimate ka wax waxi xewo waye ku gis nen ni li

moy moy fassiyene wé ci ndigal mu bañati do dal mukk wa yaar yoy rek mo lolu fassiyene nga jotal won ndigal nga jotal won ndigal ni nangul lu gën man nangul suñu talabé mu gëna yéssa suñu jaayante gëna mëna gën ci suñu bop bu mëna joxe suñu bop gëp mo ci mëna joxe suñu bop bu faaw lolu rek moy moy moy ma ngi jéggulu nak fini gi nga xamné tégué nangul.

0: Bismillah. Bismillah. Ba ñu ngi ñaan ñëpp nak ñu ag suuf ndax ñi nekk ci ginnaw dina doon tawfiq ci ñom waye kilifa yi nga xamne tamit may nañ ñu du togg ak ñom teggi ni jotaay bi dina gëna yok kon ñu ngi ñaan kenn ku ne fi nga tok fi nga ne nga tok and ak dal ñu jubb ci liggey bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cheikh mahamoudou muntaka mbake nongi lay nuyu nuyo bi gëna tedd dila ziaré yak sa bokk yu tedd yi nga xamné ñoy njabotu seigne touba ñew and ak yow ci lepp ci touru wa isbu tarxiya bir rew mi ak bitim rew waye ci touru talibé yépp ndax bis bi ñepp ko bokk ñongi fasiyéné yéssalat suñu ngeebal ak suñu jaayanté fédali suñu laxasay suñu digënté ak Serigne Touba jël ko sérel mbacké suñu djégo yi jëfë ndigal rek moko waral moy sa woté bu mag bi nga woté liggéey bi nga xamné mo jëm ci djuma ji yéssalat ko ñu dikkon indi suñu addiya néla no ngi démat ndikat kon dikat nañu waye inshallah dañ koy and ak yow suñu kem katam li ñuy jital nak ci kaddu yi moy ak cyant dañuy sante yalla suñu borom mi ñu bor ak yow ngay suñu tawfiq ci Serigne Touba cyant gogou nak ba isbu tarxiya soso ba bisub tay mat na juroom fukki at waye mbacke suñ ko jémon léral sa taxaway ci suñu biir ak fi ñu fété lott nañ ci xana dañuy jël beet bo xamné Serigne Touba moko wax teñké ko sa taxaway suñu digënté wal tubashir biyal yataama dawaman ansihim bi abaahum kullahin musul am sen sa so xamné yeg nañu wétay wala ak tumuranké wala ñu doon ay jirim ci bir tolu liggeel Serigne Touba té lolou sa taxaway sa ndimbal dara fété ko ci kaw ci njël ben ba ci bisu tay sa way jurié ba li soso ci sédi loxo ci ngi ko and ak ñun ba bisu tay fi jamono tolu tay ci lëndëm ak galankor yi ak pakki téwul jangal nga ñu yar nga ñu nital nga ñu ba mu leer nañ ba fuñu tek suñu tank jaxlé tuñ ci riruñu lambatu wuñu jaxlé wuñu tituñu itam Serigne Touba rek lañ deggmal duñu taxaw duñu gessu jërëjëf mbacké sa taxaway nak sa digënté ak ñun dafa melni ma teñkat ko rek ci waxi Serigne Touba bika sa'altu maliki kawni ya nur saliki wa zanjiza bin nasiki biman jala wal mubhami wote bi nga wote jëm ci juma ji mo nu tax juk tay ngir indi suñu ñaarelu xaju liggey ni mako waxe legi xeb nañ ko lol nak mbacke liko waral moy Serigne Touba ken munta jot akam xana rek ñu barkelu kon ci waxi Cheikh Moustapha Karim sa wayjur wu tedd wa ba mu joxe addiye Serigne Touba mu tollok jooni deureum da cey boole ay kaddu yo xamne xeb jef ji ak sax ci talibe motax mu waxe non wa ja'altu fi yadil hamili ma fi suratil qadri hamidan wa shakiran junni deureum yoyé Serigne Mohamedou Mustapha joxone Serigne Touba tek ci cadeau yu sel la yoyé barkel na batay ji don junni million ci sun jotaay bi junni million yi mat na seuk waye xeb nañu ko ndax xam nañ ne Serigne Touba kenn mënta jot ak xam sunu lepp liñu dajalé non ko bolé waxé sunu borom jimi wax na wala sina yotuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim rajiun moy taxaway bi mbacké kenn señu ta gis sa bop lepp serigne be liggéey bi nak mbacké munuma la ñaka sérel né wa hizbu tarxiya senu doxine doxine yu sarifuna fil khayrat rek lool ñu ngi doon jogante di xëccio jëf ju bax waye ta sellal jimmi yalla rek tax kenn nangul sa morom rawla ndax ñun sasuñu kenn neewuñu kenn faw di nga joxe li ñi xamut ñokoy wax waye yu sarihuna fil khayrat motax kenn ku ne dal di xamne lu bax do nangul ko la ci jitu ah jumaaji nak dafa jar ñu soññante ci bu bax ba nit ñi xam tarixu liggey jumaaji liko melal ni ak fiko mag ñi yeggale won motax musuñu masla ci sunu bir ci soññante agon nañ ci di fatali li nga xamne señ mbey jaxate waxnako nan li desi def ci jumaaji jar na xeyne rajax sa bop toj nga jël yor yek ci mom jaxase diko def ci liggey soññe bobu nak limi wone rek moy buñu téréwul won tour deret liggey ci jumaaji jar nako waye nak ginnaw tour deret amul ñak rek am nañu jaral kon motax ñu indi li mbacké buñu yamone ci liñu Serigne Touba fagul ci jumaaji nañu yam rek ci matlabul fawzi ni ñeegal lañu fagul ñeegal ku am ñeegal wax fi liman banaw bina rafia wax fi liman amaruhum bi jami' wa li jami' man ahanuhum hala bina yahalli bi fadlika taala jeegal la sa bakkar yu jeek ak sa bakkar yu mujju Serigne Touba fagul ñuko kat mu am ñeegal ken amu kon buñu ñu soññé ci liggéey jumaaji serigne bi wote ba ñepp ñew mu ne sante rek la leen amel ki day as gorre waye fal yu khas malam yu khal nañ xam luñu waxul nañ and ak mom ba mu ne lepp mat na fek waxuko ñu isbital xey duñu taxaw mbacke nak amna yalwaan go xamne dama ko bëgg yalwaanal mbolo mi sañu mayam sax ci wa isbital xey waye na tambalé ci ñom ndax ñëmé wuñu sax yeglé ci radio yi naan ku bëgg joxé dara joxel ci numéro sangam ñëmé wuñu ko ndax japp nañ né ñun ay dong lañ yo xamantene suñu biir ñu ngi dëggënte ñu ngi gisante doyna ci waye téwul mouride kilifa yi ñu bari dañuy jog fañu né fekk ci ju ba ci fi amna ño xamné ñu ñuy jox seen addu nañ ñu defal lañ ko ci kon lool liko waral moy kaddu ya nga waxon né isbu tarxiyé ñoy armée Serigne Touba ñoy soldat yu yoon wi sa bokki bop yi nangu nañ ko and nañ ci ak yow talib yeb and nañ ci motax ñepp ñew and ak ñun liggey bi war nañ la ko séral bakki jëf ji kenn ci wa isbu tarxiyé ñëmé wuta damu ndax mouride yeb dañ ko def seen jëf waye nak woowuñu kenn la dañ lay sax woowuñu kenn la kay jox ndax ñëmé wuñu leneen lima ci doli moy damay sakul wa isbu tarxiyé lo xamné yañu ko jangal dañu dikkon di siaré cheikh sidil mokhtar yañu fa jëk ndax dañ ñoo yagg wax nañu ci yeen la bok bang koy wax jurum fukki ati matna ci yeen la bok nga dikk ci seigne sidil mokhtar ne ko ñi dama len di yalwanal ndimbal ta bo len ko nangulé rek dinañ ko am mu ne nangul na len ko yañu ko fagulon tay ji tiabi yu yep ñi ci sa loxo bakke motax mi ñewat ne dama yalwanat mbacke ba tay ci tour wa isbu tarxiya ñi ma boole neex nañu liggéey ndol lool ta kenn ku ci ne yaangi dox doxinu tanazul mawtama ha jigen liggéey bi jaral na la lu ne muy goor muy jigen muy mag muy ndaw ta feñal nañ ko ci waccay wi lima len di sakul diko sakul sama bop waye diko sakul talibi mouride yeb xajna ci biir li la Serigne Touba sédé Serigne Abdul Hadj Mbacke mu bax ba sa way sa wayjur wu tedd wi dafa waxon ne Serigne Touba neena def ko ni sahaba yi defon yonent bi moy li jafé waye kuko def ni sahaba yi defon yonent bi mu defal la yonent bi defalon sahaba yi kon nak ñun señ nañu wax ne tay dañu bëgg lu sahaba yi amon ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam lu mag gi andon ak Serigne Touba amon yow waxon nga ñu neñu buñu jombalé dara suñu bop ci lu bax kon yëkëti nga yitté da nga yor tiabi ubil mbacke da dongu yeb gor gorlu ne ko dan ta nak rekke ko ak tan yoonu mourid li ci bokul te ñu bëgg ku ci bolé moy di bëggal sa bop di tanal sa bop and ak sa kilifa andil woow nañ ko ba kalmayti fi yadil khasim dañu melni am neew ci loxoy kulay sag lu mu bëgg rek nañ ci and ak mom da lan wax ne sama kilifa dama koy bayé sama bop bayé ko bopam makke sa ngor gi ak sa wakirlu gi motax do xëcc do ñoddi do jëñ waye lu wara am rek Seigne Touba nalako defal nun nak ay soldat lañ duñ ko masla ci suñu biir lo wax kenn ci tek baat duñu mbolo mo xamne dañ fay xalaté nan ni lañ ko gisé amu fa ni ngi ko bëggé rek lañ koy défé lu mu mëna doon ni ngi ko bëggé lañ koy défé lolu ñu ngi koy wax diko yëgal aduna sepp ñu xamne suñu doxit moy bëgguk sëriñ bi limay tejé nak mbacké ndax kaddu yi fo ñu neewal ko waye tant gogou may wax dafa yamul ci fenn ba ci suñu quartier ba ñu dëkk nga xamne Cheikh Abdul Ahad Mbacke mo ñu fa joxon ay pack Serigne Salihou Mbacke doli ko lopp ñetti téméré kër buntu kër nefa buntu kër bu ne sa jëf dugg na ci biir li kon quartier bobu sañ na leen misal ñu doon quartier bo xamantene dafa melni ay dekkandoy Seigne Touba la waw duri wa malikh tira min jirani najiyatun min jaribul khusran lolou dama koy séré lamay tejé nak ah xol be fess xamatuma sax limu bind ci kayit bi waw damay sant rek li dal mbacké djébal nañ lako amna leneen luma bindon waye mënatuma ko wax ndax fo fil qalbi min ridwanihi ma ukunuhu daninan bihi in sudur khubur ñu ngi sant bu wër di la ñaanal nga yag fi mbollem futuhat bu mësa am ci l'islam ñoo la koy fasal mbollem khasawat bu mësa am ci l'islam la dajé ras la dalé ci rasulullah sallam ba ci bisub tay ndam yoy yeb dajé na ci loxol Seigne Touba ndax mo ne ya man ja'altani bihi misla sahab lafzan wa ma'nan duna dayrin wa harab fa sirtu misla man jami' al khasawat hadara qablu wajabtu dahwat kon Seigne Touba amul xare bu mësa am te Seigne Touba ndam la yoru ko ci loxom kon mom mom la bëgg mu jël xare yoy yep ndam yoy yep xëppal ko ci sa liggéey bi nga yag fi nu and ak yow dar la aduna sip xamne tay ji jaxlé gi am lëndëm gi am lepp luñu gis ci ñak jamm lu mu mëna doon Seigne Touba rek ko mëna lijeenti te yaangi wone yoon nun nak no ngi ni di yëkëti xassidé yi di mourité di moytu lu bon di def lu bax di bëgg lu bon du bëgg lu bax di yéene lu bax di jëf lu bax ci sa jàngale li daal moom mooy wax ci waaw kon boole nañ ci it loo xam ne njëgu juróomi téeméeri xar waaye nag wax naa Seigne Moustaye ne du ay xari tabaski xari màggal la waaw ndax wax dëgg yàlla ñun màggal moom dañ koy teel a waaj dañ koy teel a waaj ni jullit yëpp di def dañ koy def waaye màggal xari màggal kon ma nga fa loo ci soxlawoo rek tàmbali nañ ko te it noppiwuñu ñu ngi sant di jégalu wassalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi tuub di jégalu wax ak yow yombul Mbacke jërëjëf
1: jërëngeen jëf Cheikh Youssouf wax ji daa jër ci doole wax nga lépp li xel di wara dem lépp xol di ko bëgg lépp lépp lépp lépp lépp wax nga ko waaye ñu gën a sant rek taxawaay bi moom sant ci jiitu sante sunu borom minu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi muy sunu lepp tay ëlëk yalla def ko dogal ko lo ngi sante bu baax maus yusuf ni rek la ni rek la señ bi dafa jog telul dara dara dara dara mustatal dara dara dara mu borom uti borom rek xeyna borom yum borom yumul fenn waye mu uti ko rek bolé ko dara ba borom jox ko digel ci ngeen ci mi def mu wul batiku def digel li ba yonent bi jibral ko borom mu nek sen digeunte du len gep ci lolou lako def ci sen digeunte lolou mo andi abdullahi wa khadimun rasulih dafa nek ci digeunte bi rek dib jam ñep bopam jam jam borom di liggeyal yonent bi nim ko beugé ma nek khadimul rasul lolu moy to jaam borom di ki liggeyal yonent bi ci lo rek la nekkon bolou ko dar xala yene yam ñi rek ñu xam seen borom taxawit fusine leene womat jëme leen seen borom won len ko bañu xam ko kon lu nu niw doore ak lu nu wute ak mom tem warnu lim beug ci nun kon señ yusu ni rek la lu new katan lu new doole lu new xap xam señ bi won nañu bopam won nañu nit nin wara doxi gi mom doxé yi mom yombul way nak kenn ku ne señ na bëgg señ na jëm señ na def lu man ak lu mënut ba jeex tak lolu mo suñu wat lolu mo

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk talibé ñi ngi leen di bokk di leen nuyu di leen xiar ci téwaayu sëriñ bi tay ndax dañuy doon laaj légui rek laata sëriñ bi dugg ñi ñuy wax ni yan choono ngeen jankontel ci yoon wi ak fi ngeen nek ñu ne ko bu amé yi di yeguñu ko loolu ñu wax bu amé di yeguñu ko ndax ñun kay dañuy wax ni choono sëriñ bi ñun lañuy ñewontu ndax kurel gu ñew dalal na la ci kërëm waye téewul mu topat dal bu nekk mu dem fa ngir xol ñu toggé kon bu né ab choono mom moko toggo waye ñing la koy masso mbacké di la ñaanal yalla suñu borom mu defal la tawfiix ndax sa tawfiix rek mo ci suñu tawfiix né ko Seyna Ousmane waxé légui mi daanal kaddom ak Seyna Babacar Faye mi ci mbolo mu yok motax jet motax dal yi yok ndax ñetti kurel mën na wax ni ñoo bokk jotaay bi tay ta kenn ku ci nekk lay sa yene ak sa taxaway moy bu dewene nga am sa karu bop bo fi mëna andi waye wajal nañ ko bo buñ fi ñew ak nuñ mëna tollu xaj nañ fi Seigne Babacar Seck mi mom moy gor yalla gu and ak soxna yi nga xamne ñoo nekk yarax mom la ko doon wax sank ne ko insha Allah de dewen karu yarax ne en sentune danañ leen ko laaj kon yalla ñu sa borom yobok jam li wax nak ci liggey bi moy dañi wax ni 22,76 soit 107 km à l'heure le souci di daw te fi ñu tok kenn ko ci yegul ci ñun luko upp nak liggey ba ngoy dox imma nak am ñuko yek way imma it am ñuko yegul way liggey ba ngi dox lu ay kilomètre à l'heure di souci di daw to yeguñu ko liggey bi mi ngi warangiko diko dox ci luñu yek way yalla ñu sa borom dimbali ci barkeb serigne bi bañ yekku yeguk sahir ak yeguk batin lool rek lañu ñaan mbacke di jéglu kaddu yi bismillah
1: li adé ji adé ji yaay wajuru taw wa li nan wa yobante dama dab rek motax ma bëgg ci motali sauf ci kaddu yoyu di tubu baax nak ndax ñi ci sama ginnaw moy kurelu asmaul husna gogu gi ma doon wax sank te yalla dogal ma nga ma jité ko and ko ak jeurign modou fall bi mu yaato ci keur musa tundu jander wi yalla da dogal suñu dekk yi nga xamanteni bi ñone suñu ginnaw fu demeni keur sega ak daara ak gorom serigne salu mi ci sama ginnaw wajurum dama wax leg la ma wax yobante wajurum ni ma adiyé ji joxal mako serigne sidi ndax da na ko téwé té ren comme ñewuma yaama damal yu ngay sama dom joxal ma adiyé ji serigne sidi mbacké ndakat xam na njariñul sarsara baye cissé badiane mi daw la ñew dekk ca gorom momin mo ngi yaatal fofa bimu ñewé daw day mag lool me dañi sarsara ba bami ami tank di dox duñ ko fi bayyi ñu ngi leni mbacki ñu ngi ñaan mu yaatu lool ba dekk bu ci nekk te bok ci keur musa rek nga mëna taxawal sa biisu bop ba mëna ñew sarsara lool da laan won nako ci motali comme babakar lim doon wax moy ñu ngi sa ci ñaari kër yi ñu dëkkando yi ñu dalal muy soxna marem yalla da dogal daw mom mak babakar kessé fa néwon ahmadou len ji muni ousmane dama bëgg dal kër gi gëna yok ñett nit nga ma jox té ñett nit dafa tuti ci kër gi dama bëgg goor yépp ñew dal ci sama kër gi ndax ma jarriñu ci barké bi ba yalla dogal ren ji fa lañu wacc ñu ngi leni ñaanal ñomit nga ñaanal len ba ci soxna si nga xamanteni bi arbitre daw doon koulé kërëm soxna ngone doon koulé kërëm ren ji bimu gisé ni ñu ngi wacc di ñew mu defar kërëm ba biñu accé taxawal bus bi nit ñi wacc mu ni soxna marem ah gan ñi mënu ma ci bañam ndax man dar la dekk way fi lay sey jox leen ma ci gan ñi ndax ma jarriñu ci li ngeeni jarriñu yalla dogal ñu ngon ah jigeen ñi de fi leen baye programme won kon man nañ ko def ñetti cieur lolo waral ma nan goor yalla ye ñoo fété kër soxna marem
2: حجي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا

kon faawu toroxlu du mën a ñàkk. Kon da ngay toroxlu, boo toroxloo rek toroxlu googu ngay toroxlu ci ngay dëgg ba nit ki nga mën koo yar, ndax dafay xalaat ne bis bu ñëwee ci sa biirub néeg bu dikkee fekk si la dana fa gis boppam te li nga koy tere dana ko bàyyi. Su ko defee bu boobaa du gis ne boo ñëwee da nga ko won ak rëy wala da nga ko ak won ak kawe goo xamante ne bis bu ñu agsee ci njàngaleem suñ tuwaa dana ci feeñ bu baax a baax. Kon boobu mooy jikko bi nga xamante ne mooy ñaaroy lu jikko bi nga xamante ne moom la yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam waxoon. Mu am beneen boo xamante ne kon mooy doon ñeenteelu tomb bi, muy doomu aadama bi mënoo koo yar te amuloo ko njariñ. Faaw nag da nga koy tanee ci dara di ko mën di ko dimbali. Bu jaaxlee bu dikkee nga teg nga fexe ba dindi jaaxle ka. Bu fekkee dafa jaaxle ci alal te nga tane ko ci, boo ñëwee nga dimbali ko ci. Bu fekkee dafa jaaxle ci xam-xam, bu dikkee nga fexe ba jàngal ko. Bu fekkee dafa jaaxle ci biir këram ni muy yare jabootam ak yëfa, su ko defee nga fexe ba mën ko cee jariñ. Ni nga xamante ne noonu la yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam doon ko wax, te imam wax ko léegi, mooy nit ki suñ borom gën a fonk mooy nit kiy jariñ nit ñi. Waaye nit kiy jariñoo nit ñi suñ borom amut ci moom soxla. Ndax bu leen fàtte ne sallallahu taala alayhi wa sallam mas naa ñëw ci jàkka ji fajar di julli si, dikk fekk fa benn waay boo xamante ne da ko fekk mu toog. Mu laaj ban heure la fi ñëw ñu wax ko. Ñu ne ko moom bis bu set mooy jiitu ci jàkka ji moo fi mucc, mooy tijj jàkka ji moo koy tëj. Yonente bi ne ginnaaw loolu lan mooy jëfam? Ñu ne ko dara, lii rek lay jëf ci jàkka ji, jëfut leneen. Mu ne kan moo koy dundal? Mu ne ko noonu mu ne yéen a ko gën ko, ndax yéen a ngi def li muy def ba pare wëlbatiku di ko dundal. Kon nit ki nga xamante ne mooy dimbale nit, moo koy taxaw di ko dimbale mooy nit ki gën ci nit ñi. Mooy nit ki nga xamante ne mooy dimbale nit ñi moo gën ci nit ñi. Kon ni ko suñ borom waxee ci alxuraan ne li yuradduuhum wala yaxtarafu ma hum muxtarifuuna, maanaam nit ki ëppal nit ñi njariñ moo gën ci nit ñi. Kon doomu aadama bi ëppal nit ñi njariñ moo gën ci nit ñi. Beneen bi ci des nga xam ne tomb, beneen bi ci des muy juróomeelu tomb bi, balay mën a teg nit ki ci makaarimul axlaax day mucc ci ak caay-caay kon ba noppi. Waaye nit ki bu fekkee sa biir dafa fees del ak caay-caay, mënatoo jubbanti kenn, mënatoo teg kenn ci njub. Ndax bu boobaa boo wooyee nit ki di ko teg ci njub, bu ëllëgee mën a la béréb sàngam yaa fa defoon dara, wala béréb sàngam yaa fa waxoon nangam, wala yow doo royu kaay. Su ko defee kooku mënta jubbanti kenn. Juróom-benneelu tomb bi mu ne kon faawu nit ki tamit dafay deñ ci ak rëy. Deñ ci ak rëy mooy foo taxaw, buñ taxawee nga wut ku dend ak yow ci sa wet nan la diwa la jur wala sa maama rayoon gaynege moo rayoon bukki bi, moo defoon nangam di la limal yoo xamante ne kenn mënu ko xam. Nga xamante ne da ngay dem ba sax yow da ngay yaakaar ne nguuru suñ borom gi da nga ko war a bokk ak moom. Ndax gis goo xamante ne gis nga ci sa juddu, gis goo xamante ne gis nga sa juddu. Te it alxuraan lam ñu waxoon ci suratu yaasin yaakaar naa nit ñi duñ ko fàtte, damoo yax yu furux amul njariñ. Koo xamante ne sa maam suul nañ ko bu yàgg ba yax yu furux jarul damoo. La jar a damoo mooy la nga def yow moo jar a damoo, waaye la sa maam di def boppam la ko doon defal defalula ko. Kon yow li nga war a damoo mooy fexe ba tegewoo ci jikko ju baax joo xamante ne da nga mën a damoo ne maa def nangam, waaye doo wax naan la sama du bàyyi doon def wala sama maam doon def ndax boppam la ko doon defal. Kon faaw da ngay denc ak rëy ba noppi. Ni nga xamante ne noonu la ko sallallahu taala alayhi wa sallam waxoon ne la yadkhulul jannata man kaana fi qalbihi misqala saratin min kibr. Nit ki di dugg àjjana mukk li feeg lu toll ni sarra mi ngi ci moom ci ak rëy du dugg àjjana. Kon nit ki faaw mu denc ci rëy googu, faaw mu génn ci rëy googu. Juróom ñaareelu tomb bi mooy dafay denc ci alkasib, te mooy fen. Nit koo xamante ne fu mu jaar mi ngi ci problème jàmbur, diwa fi doon def nangam, ñàkk na liggéeyam ba amatutub liggéeyam, jabar ja bàyyi na ko, ay doomam dem nañ leen. Bis bu set boo xëyee yaa ngi ci ittey nit ñi, te ittey nit ñi lu bon la rek ngay jël di ko wax. Te sax waxuma la sax nga wax lay problème ba dëgg, waaye la nga xamante ne la ngay wax da nga koy sos muy jikko yu ñaaw yoo xamante ne kum romb nga bañ ko. Kon nit ki faaw mu denc ci fen, su ko defee mën a doon ci jikko yu rafet yooyu. Waaye jikko boobu kese muy juróom-ñaareelu jikko bi du doy. Boo amee jikko bu noonu ni nga xamante ne noonu la ko sëñ Tubaa waxe woon, am na fu ñu mbindam fu muy wax ne wa tarkunal kasibu yaa ixwaani afdalu min tilawati alquran. Mu ne yow sama mbokk, maa ngi lay laabire di la wax ne la bàyyi fen moo gën càng alquran. Suma nasihatu li ahli albaari xayrun min aljihaadi fi lkofaari. Laabire nit ñi di leen dimbale moo gën ngay dem ca noon yoo yor jaasi di xare te kenn

0: ci nek xamna ni jihad nim ko waré mu nek salika sikrul maut afdalu lana min al qiyam fi layali samuna fi layali samuna taxaw di fateliku de mo gën franane jamu yalla bu beurset taxaw di julli ba beurset taxaw di fateliku de te xamna da nga dem ci bammel dana ñu duggal ci bammel moko gën nga diko fateliku fateliku mu koy fateliku mo gën ngay taxaw di julli ba beurset kon tombu bobu faaw nga genn ci non waye neena doyul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wax ne muy jurom ñentelu tombu bi kon bala ngay mëna am makarimul akhlaq faaw nga muccu ci alqiba te moy jëw moy fo tollu yaang ci sama romi fo tollu yaang ci deruk nit ñi fo tollu yaang ci def fo tollu yaang leen di waxal lu bon fo tollu yaang leen di sikkel yaang leen di waxal jëf ju ñaaw jo xamantene ku leen rombu bañ leen te bu leen fatene sallallahu ta'ala wa sallam masna and ak kenn ci sahaba yi ñu dox bay rombu jenn jigen ju sol mbubu mu guddu am ku nekk ak mom ne soxna si de yere mi mu sol nim gudde sallallahu ta'ala wa sallam wolbeuti ku gesu ne ku tuup ko ne ko waccul mu waccu lu mu deret genn ci mom mu ne ko wat na ci suñ borom mi nga xamantene mom rek momo bind te mo bind kanen ku dul man bu jallon kenn munu la te dem sawara kon nak ñu xol ñun jëf ji ñi jëf legi ak wax yi ñi wax legi bu fekke jëw bu mel nona kesse mo deme nona waxuma nak jëw yi nga xamantene mom lañuy jëw nit nga xamantene bari waana kuy rombu nit ci mbedd du ko nuyu du wax ak mom du sekk ak mom dara te dara waraluko lul ay nit ño yak ci kom ci karam muy ben bisu set ñu soñe diko ci wax muy ci daayira yi muy ci fanen fo man di dal wallahi asim bari waana ñu jité daayira yi ñu yak seenu der takal len bañ takal te ak mbax rek nek ci ñoo té ñaleen di yakal sax liggéey ba duñ dem ci daayira ba wala duñ ci joxe dara bo waxe ñu né gaay yi lañuy def ci daayira ba dañuy profito té yow profito wo dem ci daayira ba kon benen bi ci dess nga xamné moy fukké lu tombu bi moy anamima té moy rambaaj bo génné soxna diiw de néna la nangam kërëm bima démé kërëm daf la doon wax nangam dila wax nangam señ diiw kërëm daf la doon wax nangam bañ nako bañ sax ñun ñi nga xamantene dañuy ay sénégalais suñu jikoy bop gis nga jikko ji nañ koy waxe dañ nan la borom kumbasi ak borom tubay ji lañ lay wax ngir bëgg mëna jaxassé wala nga dem ci nit ko xamantene xamul lum fanane bi bamuy teud ci blal mu ñew ne la sa dom ju jigen ci dafa mel nangam ndax sa mbokk mi ci kër gi te yor mbubu mu ñuur mi wala yor dal yu wéx yi moko def nangam ak nangam ba tax sa dom ji yaa ngay ferferi gudde ak becc ak duto talam jamm duto noppulu li nga am ci ala lepp nga yak ko ci ala bi te fekk dom adam kep bo yak sa digënté mom nga xamantene foko rombati duto ko bëgg sax tek bëll kon sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne jikko bobu li fek mi ngi ci nit ki mu ta am mukk jikko ju rafet benen bi ci dess nga xamantene moy fukkelu tombu bi ak ben moy al mirah te moy ngistal ko gis mu taxaw ne man ma man ci nit ni ma def nangam may mel nangam beugum sax bo jang khasida gi da nga wone ne damay jang khasida ba nit ñi ne nit ku baax la boy da may nit dara sax da nga fexé ba ay nit tew fa ñu gis la nga wone ne man may def li su ko defé bo legge ñu tagal ci muy ni nga xamantene danañ ci soñu war suñu mbokk jigen yi bu baaxa ba na ngeen ñu bal nak da ngeen di suñuy wayjur ñu joggé ci yeen tay ci joggé ci yeen ëlëk moy nek señ iliman mi moy nek señ fallu gusami moy nek señ serif mbakeme motax kon yeen ngeen amal waren sas bu bokku ta sas wi nit ñam su ko defé bañ nga ko ba sax gis nga ko méthode bi nga xamantene mom lañuy jëfëndiko dañuy ag ci biir bërepp yi nga xamantene budé ci Sénégal la gis nga ko bisu sen ngeen gis ko ci télévision yi da ngay wos ak mbotay ñepp dar la nga taxaw biir surano wala nga taxaw fanen fo xamantene nituk aduna ki nga xamantene aduna rek ko ñor muy waykat bi mi ngi taxaw dila way ñi la sekk ñepp kenn ko ci nek dila mayal dara nga xamantene bëggul lu bofu joggé bu suba ñu génné ko ci télévision yi ne gis nga Adja Diouf ma nek Norvège wala ma nek Italie wala ma nek France wala ma nek fanen gis nga tay lim mayé mayé na ba mayé 4-4 sax té yalla taxul nga diko def bofu joggé daan yalla nga ci am kon lu jara bayyi xel la benen bi ci dess muy al islam al makarim al akhlaq wal qadab moy nit ko xamantene luñ la wax na nga mel do muñ sa beut bi souf ak ci mer summi sa baxana bi dafa jikko nga mer summi sa dal yi li nga sol tay baxut nga mer luñ la wax nga wax aya wal qur'an yaq ko ñu ne la niñ ko waxe du ni nga mer kenn ku ci nek di gis bopam luñ la wax nga mer ba kenn du mëna wax ak yow kon jikko joju ku ko am mëno dugg ci bir makarimul akhlaq faaw nga genn ci jikko joju ndax bu len faté né mer mom buñ accé ci liggéey serigne touba gis nga lim ci def kërab bi nga xamantene japp nañ ko ta diko sonal bim ñibisé té touba bi nako man nga bind sax bu la nexé ñu défar la carte d'identité bo xamantene carte d'identité yiñ lay défar talu bi dañ ko man di am ñu considérer len ay sénégalais parce que bu ñëk xam nga du japp wuñu ñëw ay sénégalais bu ñëk ñun ñu tok fi bisu sa fa diko wax ci jotaay bawol bawol fi tok yépp japp wuñu ci kenn muy sénégalais seigne touba len xéxal lolu ba japp len ay sénégalais mais bu ñëk ñi jappé won sénégalais moy ki yaro Saint-Louis wala mu yaro Rofisque mba mu yoré Dakar Plateau wala mu yaro Goré seigne baram mbéké ñom bu ñëk ñoo doon ay sénégalais mais ñun duñu won ay sénégalais bawol bawol yi kenn considéré wu len jappé wuñu len sax ay doom adam bi seigne touba diké Goré len nak lañu ñen jappé doom adam nga xamné kon gis nga bimu ñibissé togn gi limi metti metti ak li yef li yag yag gis nga bimu accé limu ñëk wax afawtu anil ahda'i turran li wacc iman nafa'uhum li qayl sarmadan la sawfa topuma ken dara ñepp la jëgal topuma ken dara ñepp la jëgal kon nga gis na nit kuy gaawa mer ko xamantene luñ la def nga fayu dang koy gis sax ci suñ mbokki serigne ci nama yalla jëgal ci wax gi mako wax ak ñamako saña wax leg leg nga gis ci sax ko xamantene ñaan la señ diiw ko yaq ah señ diiw mako yaq de warna sétat bopam señ touba di dawul yaq ken kon kula togn war nga ko meuna jéggal fexé ba djubanti ko ba tek ko ci yoon na yonnati bi sallahu ta'ala alayhi wasallam karam ba xara bi metté bañ gañ ko jam ko dam beñum ba deratam di tour suñ borom subhanahu wa ta'ala nak meram feñ mu won malaaka yi ne len bo demé wax len yonnati bi sallahu ta'ala alayhi wasallam ne nama wax lu mu bëgg ma def ko montagne yaangi fi doj yaangi fi lepp nga fi nama wax lu mu ci bëgg ma wacce ko ci seen kaw ñom ñepp ñu al na nga xamantene non la ko nohin defé won na nga xamantene non la ko ñepp defé won sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne ko bëgguma lolu lima bëgg moy jéggal leen ndax bu ëllëgé ñu jur ñuy top lolu moy jikko ju rafet kon nit kuy gaaw mer mu ta bokk fofu fukélu tambu bi ak juroom muy kon gis nga ni ko seigne touba fonké won moy birul waliday kon nit ki munta am jikko ju rafet luddul nak dagay téra say wajur mo xam bax nañ mo xam bon nañ mo xam julit lañ mo xam duñ julit dafa am ak ju dox sa digënté ak yow yo xamantene dang ko wara matal ba mbeut seuk té top leen respecté leen ba lepp lo xamantene deppawul sa diiné téré wu lako buñ lako téré nga sax ci loolu té def kon benn benn yi nek ci bir Allah bi té lég lég sax nga dégg ci kuy jambar nan soxna ci kat mom dafa tang ndax bisu sa day bëgg ma diko yonne xaaliss mu di ci def nangam ak nangam wallahi sim sonalon nga ko te jambatu guddi da nga ko te nelaw guddi muy xolé ba beut set te musta jambat ne sama dom ginaanga def nga ko lune dem na ba ag ci jotaay toilette ba rafet wara togo ki moromam di wax nga def ko lo xamantene lang koy def munisu ko net li mu tok muñ ko genn dank raxas dik toga sallallahu ta'ala wa sallam waxon ne ben way bo xamantene dafa ma sa ñew ci mom ne ko man de sama wajur bama xamé ba légui defatul dara ci mom lepp ma koy defal yobbu nako makka mu aji defal nako luma ko wara defal ba bis bi ko déssé won day kërëm bimu génné aduna janal nako defal nako istighfar defal nako luma xam ba jéggal ko boromam ba jéggal ko boromam ci bir bamél kon da xana waccu na ma mom sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne ko ma ngi lay watal ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ne la genn guddii kum fanano won ak yow nga fanane joy ba bëss képp jotto goko xuma la di jotta xam kon nit ki muñ ta ñak baña respecté ay wajurum ak nuñ man di mel benen tombu bi ci dess muy fukkelu tombu bi ak jurom ñaar ak jurom ben muy nak asidqata moy deugal muy tombu bu am solo bo xamantene nit ki muñ ta bok ci makarimul akhlaq buk té luddul nak da fay doon nit ko xamantene nit ku deggula niko cheikh abdourahad makke waxe won legui jeuf ji ak wax ja dañuy bok nañu nek ben lo wax nit ki bu suba bo deew dana gis nga def lepp loy defit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kep motax nga diko def bo ca do ca ragal mbolo tew ci sa kanam wala mbolo ñak baña tew ci sa kanam boy jeufrenté ak sa morom doom adama deugal ak deug wir kep mom ngay jëfëlanté ak mom go xamanté bu suba do soppel lool nak bokul ak suñu jikko légui ji nga xamanté nit ki dafay ñew nga wax ko wax jo xamanté mo arrestéré ko jël bigam bindu ko jëlu ko itam def ko ci suba bu suba lepp téppé té fekk bi ngi koy wax neuro ci dara bofu joggé faté nga lim ko doon wax muy li xew légui ni kon deugal gi du mëna yak duk wala si jaa bi siddiqi wa saddaha bihi ulaika humul mutaqqun nit ki bu deugal lu mu ta bok ci ñaragal yalla te yonent te alquran waxon nañu ne wa kunu ma sadiqina da ngeen bok ci ñi deugal ndax ngeen mëna ragal yalla fukkelu tomb bi ak juroom ñaar muy tomb bu am solo muy asabru te moy muñ kon nit ki mu ta bok ci makarimul akhlaq te nak du mëna muñ moy luñ la def rek nga fay ni mu koy waxe toujours sax ne dem na ba ag ci suñ mbokk yi nga xamantene xam nañ ci lu bari muy sénégalais yi nga xamantene suñ mbokk sénégalais yi yakarna buñ ko waxe ñok suñ mbokk gambien yi ben lañ parce que mam di ñoo bokku fuñ joggé aada yi ben la ñoo bokku langue buñ wax kon muy asabru te moy muñ muñ mom mënuñu ci dara mënuñu tolole dara tubaab yi nekk sax dañu sik ci lool ci tol bo demone ci bank ba fekk ñu rang sa tambali nga jambar leg leg nga dag rangu jambur ab tubab saga la wala mu wax la dara lu nakari nga arsalé ko fa wala nga wax ko lu ne te fekk ya ko tol leg leg nga dem fi ñi jëlé car do nango sax muñ wala ci aéroport fi do nango tax stop ci sa morom do nango muñ wala nga dem ci docteur ba ak fu mëna do ba ci sax ag na ci muñ gi da ngay gis ñun suñu jikko bokku na ci manam ragal go xamanteni nit ki ragal nako moromom ci jikko sénégalais lélé nga dem ci jotaay sax nit tap la nga tapat ko né xawmu lu may tapé parce que amoto genn xétu muñ go xamanténé mo nek ci yow parce que dem nga ba xaw ba dem nga ba ben ragal nek ci yow go xamanténé mënato muñ dara lu leen di def nga fay kon muñ muñ ta ñak ci tomb yoy pour nga mëna ci tomb bo té suñ borom mo ñu waxon né wa basiri sabirina allasina isa asabatuhum musibatu khalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nit ki dafa wara meuna muñ gis nga nit ki da fay dem ba ag sax ci jamono yo xamantene da ngay jaxale bu kenn way juroom mu jigen faato wala way juroom mu goor faato wala dom ju goor faato wala lanen faato wala jeuker wala lanen yaangi deg sax ku japp ci bop bi di wok wala muy xusi ñak na torox na def na nangam def na lu ne te fekk dara su sufa lulul ay ñaan ak muñ mo fa su son ngir yalla wutal la lu gën lool waye dang ko jambat fune ba kenn ku ci nek diko deg ku ci xey tay ci suñ mbokk yi nga xamantene ño nek ci diaspora bi ku ci xey ñakku liggey kenn du tuddeg fo tourner kenn du tuddeg kenn nit du am jam señ bi ñaanal man day amatu mo liggey defal ma nangam bam duggal la sax nga dem ci ak njabar di jabartu ngir mëna am liggey bo liggey te xam nga liggey bi ngay liggey boko amé bu suba nga faatu wala bu suba da la la ci fenn fu nek nga dugg fa lenn lu nek nga wax tayit bo démé ba am liggey bi sax nak wa daayira ba dutuñu la gess señ bi bu ñëwé bu téléphoné nga né señ ci dañoo bari té dañoo lakalé ndax heure bi dara amul té da nga né won da ngay muñ di ñaan lu fenn fu né nga di jiddu xamna señ serif ñoom war nañ leen ci soñu bu baaxa baax kon muñ gi muñ ta ñak dama dama bi faawu mu am muñ do kon té suñ borom waxon nañu né wa ma yulqaha ila allazina sabaru wa ma yulqaha ila suhasin azim nit ki bu fekke du tok di muñ dara du ko fek ci waye bis bu nek ngay jambat da ngay jambat ba son te do am dara asabru min al iman te bu len waxane sayyidina aliyun masna waxne asabru min al iman bi mansilati rahs min al jasad mune muñ ni mel ci do adama mi ngi melni bop mel ci do adama bu dag muy fatu muñ ta ñak ci nit kon do adama bi faawu mu delu wat nak di muñ benen bi ci dess nak nga xamantene moy tombe biñu dikkon biñu tambali won ci digg bi tañ ko doon wax tañ xawonu ko moy benn bi ci dess nak moy al makarimul akhlaq wal haf moy nit ki nak meuna jéggelé nak bu la sa morom défé dara nga xamné nit la té doom adam mo manki nga jéggal ko do ko jéggal yam ci da ngay fexé ba dem kërëm waxtaan ak mom jarna sax bu jaré nga né ko mala togn nga né ko mala togn fexé ba del ci wat ko mu gis bopam su ko défé nga jéggal ko wa sarihu khalis subhanahu wa ta'ala وسارحوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها وجنة ارضها سماي واي وجنة ارضها كارض السماي كون ديتكي مونتا وسارحوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها سماي ولا مونتا نياك كون نيتكي فاو مو ديلو وات سي ناك دي ليغا خامتاني موم لاكو يالا بيند موي ديلو وات سي اك موغ غو خامتاني di jéggelé jéggelé gogou muy jéggelé nak moy tax suñu borom bo légué suñu borom yéram ko kon nit ki muñu ñaan la té mo koy déllo waat tamit ci ak ragal yalla nim waxé suñu borom wara né wal ardi uhidat lil mutaqina allasina yunfiquna fi sarahi wa barahi wal kasimina qais wal hafina an nas wala yuhibbul muhsinina faaw nak da ngay téyé li ci sa bop nak bu la nit ki toñété nga jéggel ko dara mëna ag ci suñu borom dara mëna ag ci ragal yalla ko fukéru tamu bi ak juroom ñaar nak moy arrihma té moy yermandé waxon nañ ko kon nit ki munuta ag ci makarimul akhlaq dafa am yermane dal moy tete gonay fexé ba xamal len moy liñ doon def legui te señ bara ñom def ko muy lu am solo ak señ choyé bu ñom daw bima accé biñ dalé ci kër sama jawrin kër la kër ñi ci tok di ci waxtaan wallahi la sim gonay biñu jang khasside kërok muy ay gonay tuuti ay tutank biñu jang khasside kërok khasside yi niñ ko doon jangé doyna wax danaka kenn mënu ko diggu ndax li ci nek ci yak kenn mënu ko netali ba amna fa mel mbokku talu bi mo xamantene dafa alu sax di wax ne gon yi dem len yeri khasside yi dor koy jang bimu ko waxe maneko bayyi len seigne saliou mbake mi xam aduna xam lepp amna lu massa wax fuñu yak khasside yi la waxo khasside yi mënisu ko yak gis nga gon gi ci geustu di ci tambuli di ci keur keur di yak bu ëllëgé dana ko wax ni ko seigne touba don waxe te du ko yak ndax seigne touba ci japp bu ëllëgé wax ko ni ko seigne touba don wax te du ci yak rem ji bi ñi jang fi yeen ñepp ko degg muy kurelu norwest muy xalé yu ndaw yi gis nga jang miñ fi doon jang jaaxal na sax kurel yu mag yi jang miñ jang kenn ku ci nek xamna ne yéwé na té amul genn yaq kon yermale mu ñu ci ñaan yakarna bu leen señ bara ñoom yeeramut woon tété leen bañ aksi fi ñuy aksi bu ñeen téelona abandoné wala ñu bayyi leen rek dem ci lanen la xalé boko boyalé mu dem ci lanen waye nak boku yéremé ba paré mak bi mu ñu su ko ñak ba ñu yéram ndax mak mi lay tété yow gon ak ifaaw nga yéram ko ndax boko yeureumul do meuna jeufandiko ay waxam kon yakarna yentam su fekkontene gone yi yeureumuñ len won yeen magni wek len bañ leena top ci sen jikko fi ngeen ak sen ñom duñ fa ci tay kon yeurmaane joju muñ ta ñak te irhamu man fil ardi yarhamukum man fi samai yeureum len ñi yalla bind te wacc len ci kaw su borom asmanal lepp yeureum len yeen benen bi ci dess yermane joju ak ngeegal joju dana am dem ju am solo juñ ci wax jo xamantene bis bu sax ñu diko fatali ndax da ci def lu am solo gis nga ku ñuy wax cheikh ibrahima ibnu adham ñu bari xam nañ ko amna ci ñu bari ñu saxal sax ci ne nit bu faato ñu bind ko ci ab bameram kenn duko laaj te dana taxé bo legi ndax martabu bu mu amon ci suñu borom dafa am benn bis muy genn ci àll bi ni mu daan def di dox di doxantu ci àll bi ndax bu ko àll ji ñëwalee dutu xam fu mu nekk muy genn di dox ci àll bi mu dajeeg benn gawar boo xamante ne ab buur la gawar bi fekk bi mu koy dajeeg moom mi ngi dajeeg moom ci buntu armeel yi mu taxaw ni mu daan def di xëy di dem di seeti armeel yi di ci fàttaliku yàlla mu fekk ko ci buntu armeel yi mu taxaw mu ne mu daal di taxaw daan ne ko sëñ bi dama la doon laaj ana yoonu dëkk ba fekk cheikh ibrahima ibnu adham mi ngi ci al ju metti metti mu joxaj ko armel yi bour bi door ko ngad ko mu daano ci suuf xam mu taxaw ba mu kimmi jog taxaw mu laajat ko yoonu dekk ba mu doorat ko mu daano xamaat ba ca yoonu ñettel ba am benn jëm ju ko fu fekk ne ko ay yow li ngay def xana xamoko ki ngay door xana xamone moy ibrahima ibnu adham fo yewula café wula li mu lay wax mo nekk ci mom ab dekk fiñ tollu jamono ji ñu tollu gisu ci fudul armel yi motax mu joxañ la armel yi mu daldi wacc daal ne ko señ bi dama bëgg jéggal ma mu ne ko waxuma la dila jéggal waye jant bo mu dooré ba ma xam ba tedd ci suuf bu ma ximili ko bala may jogat jéggalu na suñu borom ba mu xamal ma ne ma jéggal na la ma door la ma joro tepp taxaw nit ki yermane bobu la yam kon benen tombe bi ci dess muy atajassus makarimul akhlaq te suñ borom waxon nañu ne ya ayyuhallazina amanu tanibu kaseeran min sanni inna ba'da sanni ismu wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'da muy bu am solo legi nit ngi taggo ne ma ngi set soxna diw wala ma ngi set señ diw xam nga lu mbeug dugg ci biir kërëm ba xam lu fa di sékéré mu genn ci biti wax luñtu ay mbirëm ba xam lan lay dundé ndax mom jëkkeer ji man na dara ndax jabar ji man na dara ndax ñi ngi liggéey ndax seenu dundu baxna ndax mom cion gi mi cion baxna ndax amna takkay lu mu sol loolu rek ko ñor ba tax muy dugg sa kër wala sepp sey lu ci nek ciow amna fa ay problème ak cham bam genn ci biti waxtane ko kon jikko ju mel non bu nekké ci yow jikko makarimul akhlaq mëno ko kon faawu jikko joju dañ te kenn ku ci nek xamna na ci ñun bari na ndax bari waana luñ lay netti ci mbedd mi lo xamantene jëkkeer ji waxuko jabar ji waxuko ko ko wax jarna gëstu war ba xam ko ko wax kon muy tomb yoy yi nga xamantene kon moy tomb yi nga xamantene mom lañ tanon tay yoonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi fi dik tomb yoy la fek nga xamantene kon jamono ji kon yaq won na yaq go xamantene ken meunatu ko wax yoonent bi nak dik pour meuna defar jikko yeb ngir ñu jëkkeenté waxtu wi ndax waxtu wi xatna te amna ñeneen ñu wara jang kon dañuy del suwat ci ñaarelu tomb bi légi suñu jëwriñ ju bax ji nak mom lan la ci def muy cheikhul hadith bimu diké momit fum fekk jikko yi yakarna amna fum ko waxe ci qasida gu gatt wax ci musa ko ci wax lamb yi gor sabar yi jahan ken amutul qasdu li wajhi lahi kan ak fori faf di jani lahi l'islam di joy yeukat ba genn gaday ci saw jant fep melni lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barke jidi ne yalla may safihu kulli jidi may qadimu rasul may ramu qarnu bi jëm niiran mu fekk alquran ji fi yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam andi won kenn jëfëndikootu ci nako yonnati bi jël waxe ñu jëfëndiko ko non fekk fi ay bour fekk fi tubab yi fekk fi kureen kenn ku ci nek mënatu do jëfëndiko dara ci jikko ju bax lepp yaq ñun ñi ñew ci rewi tubab yi xam nañ ci lu bari bari waana nit ku ñuul ko fi gis mu yor nationalité am dekk fi yori domam di wax anglais te sama am la dañ ko fay jaay soor wala sama mu ko jur bo ëndé sétu ñu jox la nit nga yobbu bo ëndé bitélu bér ñu jox la nit nga yobbu bitélu sangara lo man di ëndi lu leen yëm ñu jox la ay nit nga jël yobbu escalade bi ma ngi ci wax ak dembu señ latir yakarna angulo fa ñu suyé nañ ci rob bu am solo ndax bato yi ñu doon ñëk défar ñu japp nit ñi danaka ci ñiko ñëk défar ci lañ bok dekk bi ñu nekk limi tuti tuti ci ñoon ci lañ jëk bok rob mo suyé nañ ko ci esclavage serigne touba bi marché dal di taxaw jaayante suñu borom ne li fi yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam andi won de mu jikko ju bax man dana ko delsi wat ba tegat ko fama ko tegon kon numuy def dafa da jakarlo bor yi dafa jakarlo doomi soxna yi dafa jakarlo touba bi ndax bo gisee ma diko wax damay wax ne serigne touba ñetti non la yi gëna upp solo moy bour yi touba bi ak doomi soxna yi doomi soxna yi lim jotté ak ñom gis nañ ne yaakaaroon nañ ne limi wote bis bu soté dutu ñu am kenn ku leen top dutu ñu am tolli alal ba ku leen di bayam ñu jëg def ab non bour yi xam nañ ne serigne touba di wote bu soté dutu ñu mëna jaay jam dutu ñu mëna am dara touba bi xam nañ ne serigne touba di wote bu soté dutu ñu mëna am jam yu ñuy jënd waye afrique sax dañ koy genn parce que diine alislam da fay sax kon kenn ku ci nekk jël ab non tek ko ci kanam muy nono bu wër légi gis nga alquran yakarna amna fi xalé yo xamantene duñ ko faté ay donga dara bari na fi bu yagul rek man bimay nek ci dara ji difa jang alquran bu tam xarit massaan ñew dañuy dem di tajjebon ñu bari xam nañ ko buñu massaan di tajjebon luñuy wax ay wan nañ mi jangam wan nañ mi jé isa hawa jé ma dala jé wa sayyukum jé alquran la wan nañ mi lañuy wax waye dañ nañ ko yak diko taquran diko wër seigne touba nak bimu fi ñew boba doomi soxna yi fi nekkon tiay yu guddu lañ dan sol ak yere yu xoromu diko wuté jigen ni ndax buñu démé ci dëkk ba ku fa dakk taquran wala nga dakk fa jangal alquran yow lañuy may jigen ñu dem di taquran alquran kenn xamutul alquran mom mu dik na alquran kenn duko taquran
1: kenn du ko woné ci melokan wu ñaaw woow waye dañ ko tek ci melokan wu rafet fab ko wut ay lal yu bax wut ay bëreb yu rafet diko ci tek tay wax ya kitabul karimi anta habibi wa khalili wa hablukum tabibi waye kenn du jëfëndiko ci lan lu lool légui doomi soxna yi dag na li nak ki bu pexem soté nu ñu yaako kon nañ ko jëma sakal pexe kenn ku ci nek dugg ci sa biiru kër ñe manal istighfar di ñe manal lasrar di lasrar ñe manal jabar di jabar yeneen beul yi mëna tak di tak kenn ku ci nek di def leen ngir mu jëg ci ngir seeni pexe baxa waye fekk na bobu suñu borom nos na ko tem wara bëssal jamono ji kenn mënu ko gaa faaw dina ñew sotal wax nañ ko legi bokk yi doon jangale gi biñ koy wax yaram dafa dox luñ wax kërok bamuy taxaw di kërok bamuy taxaw di joxe ki bo nit ñi talubi kenn mënu tu ko té qusuri qalat wal ahlu an yatafarakhat la waxon tagale nañ ma sama njabot dak nañ samay dom genn nañ samay soxna genn nañ samay talubi amatul kenn ku may wetlé mennu man kessé luko waral ndax né nañ damay tag yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waye narna ci wet té da na ko tag bu soob yalla bu ñepp fét ci ma ci té da na defaraat jikko yi kon ci jikko bobu ci re serigne touba joggé ci la nono ñepp bañ jëlé ko fi né dañ ko yobbu ci am mu jakarlo ak ñom bimu jakarlo ak ñom touba bi jikko ju rafet joom xamné mom la yoonte bi sallallahu alaihi wasallam doon jangalé li ci serigne touba jëf kenn mësu ci jëf lu mel non ndax touba bi diir bi ñi and ak mom limi bari bari ab touba musta mëna bind do dem archive ba fekk fa ñu ne la serigne touba bi sangam togn nañ té heure buñ ko togné jëgël nañ té lepp touba lu mu def bind nako waye do dem fenn ci benn bibliothèque ba fekk fa ñu ne la lettre bi touba bi yoko doon bind diko wax nako mo togn ba bi ci muccu serigne imam doon ko wax légui gis nga kër biñ démé ba ci digg geej gi bañ démé ba muñ ta ñak ba ñu julli dane na sama bakkan dem amna mak mu ko commencé laaj serigne touba ne ko bima koy def yeena ko jappé kim tan jappé koy batin mais musuma ko jappé batin sama ndigulul borom la doon def luma ci fekk baxna luma ci fekk baxna waye sama ndigulul borom la mënul wona ñak baña def luma ci fekk nak baxna biñ koy wax mu dal di ñew doomi soxna yi biñ démé ba xamné seen pexé jeexna lu ne def nañ ko te munta soti ñu daal dag seeni pexé daal tok ne kon nak legi li ci seuss moy nañ baye ak tubaab yi nañ baye ak bour yi seeni pexé reey la te ñom sakam nañ ñu bari pexé kon nañ baye ak bour yi da tambalé jël seeni pexé kenn ku nekk di woté ngir bëgg mu ñëw ba ci lat jor mi nga xamantene mo ci muju nga xamantene mbokam la di ko jégué ndax maam waran ci seeni mo nekkon ci wayjuram ndax ma ngoran ci serigne mo nekkon ci kanamam mo nekkon ci wayjuram dal ko tete diko dimbele diko atel ñu dem ba bur yep amatuñ pexé la jor nekkon na jëf sama pexé ma da di koy wo fekk jamono yoyé moy bi serigne morat serigne lawé mu woko ne ko kon nak légui dama bëgg li nga xamantene serigne morat serigne yoron nako nga dimbele ci taxawal ma ci serigne bi buñ ko bindé lettre du tontu ba ca ñettel bi lettre khali ma jaxate ci kala ci ko don jaar di ko bind khali dora serigne touba dora bind ab lettre nak yonne ko khali ma jaxate kala ne ko ma ngi lay xamal ne la li lay don lo xamantene lumay man lay don ndax arte kat bo xamantene day sukkandiko ci yalla di sukkandiko ci yonnati sallallahu ta'ala alayhi wasallam mu nek ci keuruk bur di ko atel mi ngi melni aw weñ wu dem ci ay ginaaw demal ñu jox lettre ba la jor jang lettre bi khalid ak ko jang daldi na yëkëti ab dëndam rëcc la jor ne ko lu mu doon mu ne ko ah mo ngi koy jëru ko nang ko bayyi fi rek la jor ne ko waxal rek lu man di wax rek waxal man ma la may digal waxal mu ne ko ah ñi ko ta wax de mu ne ko waxal mu ne ko dafa melni neena ab atté kat day ci kër bur diko attel mi ngi melni wëñ wu tem wëñ wu tok ci dem waal la jor ne ko yow koy jor ngir ci sa dënd waxu la dara ndax yow la jappé wé mi man mu jappé ma démal li kon kay man ma la cëpplé lu ci pexé mu ne ko li ci pexé day moy li nga xamantene mom la wala fi daan wax dégg ab jangi du téggo all bi bo démé baykat yi xam nañ ko bër bo xamantene bu waw lay doon té jangi da naka do bu jiddu sax waye nak boko déggé baykat wét ga man na am li nga soxla dang ko am mu ne ko kon nañ ko def non légi bour yi seen pexé jeex mu dess kon nak touba bi mom nañ jël seen responsabilité légi jël ko yobbu ñu ne kon bour yi ne nañ ko baye touba bi ndax touba bi mom musu ñoo yobbu kenn mu del ci légui nañ ko bayé bon gis nga waxanté gi mu waxanté tuba bi duñ ci guddal ndax waxtu wi sori na té ñu wara jang amana dañ ci wax bu tuti rek gis nga bi ñakanté tuba bi ben qasida la bind bo xamanté né qasida gi bi mi waxanté tuba bi lu mu leen wax ya jumlatan qad salasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahid wa sanantumu an al madafi'a indana wa kullu minkum suqan lan wa yuhasib wa maqalukum haqqun fa inni abduhu wa qadimu abdullahi wa huwa al hamid wa maqalukum inni ujahidu sariqun inni li wajhi allahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan qadiman wal muhaimin sahid inni lahu abdun qadimun lin nabi wa huwa al muqaddam wa safihu sa'id tabban li qaumin sallasu bidalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun uffin li qaumin sallasu wa sukuruhum khulfun wa kullun jubun wa mukabilu akrim bi rabbi lam yuwaqis hum bima kasabu hunna wa huwa suburul majid nihmal lisi yahsan ilaha muwahidan wa yaraw ma yarda wa bisa jahid lumay waxal yeen ku meuna taxaw ne yalla ñett la dafa am nday ak bay dañ ko jur santé takrib ak sobé lumay taxaw diko wax ak yeen ngeen taxaw ne meunatuma dara dama yor ay nganaay def niko sama mbokk yi doon def diko jihad ak yeen li ngeen wax leppay deug dama jihad waye bokul ak jihad gi mbokk yi doon andi de duma yor jazi duma yor nganaay duma yor dara lima yor moy ci ragal yalla ci lay taxawé yor sama yeb ak jazz jo xamanteni ci la len di duma yeen ñep ba bu ëllëgé kenn dutu ñame yeugul ñak gu ngeen ñak fayda ak ñak gu ngeen ñak fayda mo taxaw ngeen di taxawal yalla diko ñettel wala ngeen diko wutal moram ba ngeen diko wutal nenn do ñak xam ak ñak wax lu ngeen wara def ak ñak def lu ngeen wara def mo taxaw ngeen di ñettel yalla waye duma len ci fekk ci li ngeen bëgg bëgg moko li ngeen soxla soxla wu moko té bu ëllëgé wat nako ci alquran né dana len dan sama njabot nek ci seen biir dekk ci du ngeen len fa mëna jëgé inni wa qatibu nasara tura lahu bima labda illahi mutara bim waxanté ak ñom lolu ba nopi nak dor na len def len lu len neex wax len lu len neex wétaay wi ñëmé na ko té yag na ci waye jamono ngi ñew ci kanam dutuma wédde fu ngeen tuddé sama tour ñëpp agalé ko seen sagoté duñ ko saña bañ waye lolu yakarna kuy dundu ci jamono legi ci gis ko fu ngeen tuddé sama tour ñepp tagalok seen sagoto du ngeen ko tané bañ jamono joju aksi nañ ci bo démé li tambulé ci réewi afrique bako suñ serigne bu ba noyalé yag na muy serigne murtala yalla nuy ko yalla fayal dem na ba méthode bimu defandiko sa gis nga ko dafa dik ci tuba bi né li len seigne touba dessa defal ngeen xam ko kesse diko jeufandiko di louye biré bi tuba ak di jeufandiko yef tuba sax doy wut len sen yef bop ba bu ëllëgé ngeen mom sen bop ba kenn dut len mëna téré dal ba tax mu sak kër seigne touba yi ci aduna bi fo dugg kër seigne touba nga njabotu seigne touba gi leg leg nga gis ku tukki tu mu ranké bo démé ñu ubbi le kër seigne touba nga dugg nga xamantene kon dama la jëlal sax di fëkk seeni fenêtre waye légui dafa am ab fenêtre kon xam nga dafa waxon ni dana fëkk seeni fenêtre fokk seeni buntu ngeen ubbil ma mo dugg ci seen njabot legi fokkatul fenêtre yi moy dafa am ay fenêtre ki buntu comme ñepp ndax dekk bo dem legi keur seigne touba nga fa wala daara seigne touba nga fa te bam ko defé waxul dara ludul yeen ñepp kenn kuma top dara amu mu delu wat ci njegal ga mu dor nak ne afawtu joju anil ahda'i turran li wacc iman nafa'uhum li khayri sarmadan la suat fo def leen lu leen neex jegal na leen yeen ñepp ab serigne non la melawat dañ la wara togn bam leer na la togn nañ la nga jéggelé té yalla tax ndax kenn ku ci nek dang ko wara don ci seigne touba kon seigne murtala bimu diké def ci rôle bu mel nonu domam nek fi mom itam di ci suyé rôle bu mel nonu muy seigne mamor mi ngi wër ci dëkk bi fenn fu ci nek mi ngi fay dem mom itam di dox tank yoyé nako ñepp ñaanal yalla seigne touba agalé ligéyam ba niko seigne murtala don défé mu mané ko sax lu kawé jortam mom itam kon doom solo la wayé demul fofu kessé ci serigne sa kessé dafa dem ba ci talubi yi nak daal né ginnaw serigne touba def li nun nak nun kan lan lañ wara jëfëlé serigne touba nak fexé ba défar jikko yi téyé ci gonay yakarna ci le courriel daal di judd nak muy méthode bo xamantene serigne touba ko don def diko def lo serigne massamba nit ñi di taxaw muy daanu di alu di jël addi di len jox di len tangalal café di len jox ñu dem ba talibé yi dem bitim rew nak né légui kon liñuy def moy nañ sos kurel yi qasida yo xamantene dañuy jang ci Serigne Touba rek tax di yëkëti qasidam yi ku ne diko dégg té kenn du ci man dara té qasida yi kët bayi leen ci xel rew muñ ko yëkëté day mujj noy nipp ndax kenn attanuko kenn jenn jëmmi attanuko rew muñ ko yëkëté day mujj noy nipp jenn jëmmu attanuko kon barakallahu señ sam yeena gona yi ngeen andal yeb ba xel yi jubé tay nacc te ngeen bëgg liggéey Serigne Touba fofu ndax qasida yi ci liggéey Serigne Touba ci la bokk te dara fété tu ko ko fiñ toll ndax Serigne Touba dengané won na ñatt sama dëkk bi di Touba sama doom yi sama qasida yi doomam yi kenn gisatu len nun ñi fi dess nun ñepp ay sat lañ doom kenn gisatuko benen bi ci dess muy Touba ak qasida yi du fi jox mukk mu bisbu set ma wax ko duma ko russa wax ndax dama ci bok motax ma ñëmé ko wax gis nga jant bu ngeen démé bo xol ba gisatu len ben serigne bu jup bu ngeen mëna topit te yaakaru mëna dana am ndax Serigne Touba sagganu bay dem ba do am kuko mëna don ci kaw suuf Serigne Touba sagganu wut non faawu dana am kuko mëna don ci kaw suuf jant bu démé nak ba gi gisatu len ko aduna yaq ba gisatu len kenn ku bok ci mom ku len mëna jité qasida yi fi du fi joggé mu gis nga nonu mu ko défaré won nonu mu ko défaré won ba jikko yépp rafet motax ñu bëgg ci soñu waat yépp ba ñepp nañ rafetal jikko yi mo xam kuy kurel la mo kuy xam kuy jakkuy rajas la mo xam kuy jang alquran la mo xam kenen ku man di jang mo xam même ku nekkul ci kurel yi nañ fexé ba lepp nañ koy rafetal te tekku ci ak taal tekku ci ak njub te tekku ci ak taalube te jëmmi Serigne Touba ji niñ ko waxé won légui né qasdu bobu rek na tax nga diko def moy jëmmi Serigne Touba ji ak yalla kessé na tax nga diko def bu ci bëgg mu ku lay gis ngay jaagar jaagar yi ak sa mbub yu reuy mune mo man ci kurel ga wala mo man ci nangam bu mu tax ga diko def way nang ko def te yalla rek tax soko defé kula man di soru day dan ci sufay dula manal dal lan mo jikko ju rafet ji nga xamé tane mom la doom adam mo wara jëfëndiko ndax nonu la ko defalé won ay bokkam nonu la ko defalé won Serigne Mbacké Boussa ci xam xam bu bari waye Serigne Mbacké Boussa fam doon nek difa defal yépp kenn musu fa fekk Serigne Mbacké Boussa lulul day jëfëndiko ak talubé kenn musta fekk Serigne Mbacké Boussa fenn lulul day jëfëndiko ak talubé ak la xam xam bay bari bari lepp lam defal Serigne Mandoumbé lepp kenn musu ko fekk fenn lulul day jëfëndiko ak talubé lam defal ci Mame Thierno Ibrahim lepp kenn musu ko fekk fenn lulul day jëfëndiko ak talubé kon nak seenu talubé bu len ko dara yakal na jitu lepp bana su ko defé kurel gogou ngeen koy def nak da ngeen di delsi wat ci liggey ba Mame Thierno don liggey Serigne Mbacké Boussa don ko liggey ndax yene représenter Serigne Touba fi ci bitim rew wara yone jikko ju rafet jo xamanteni jikko ju rafet ji ngeen di yor dana mujj mbolo mepp dana ñen top ci jikko ju rafet ndax yene fi representer Serigne Touba yene yaay ambassadeur am kon jikko ju rafet joju war ngeen ko lambo mu seen benen bi ci dess xamna fi lañuy yam ndax mbolo mi seen yaram xawna tang tay waxtu wi xatna barna yeneen yu bëgg def at rek mu jeex nonu ñu leen ko waxe legi mak ñepp nga xamantene Serigne Touba leen yaral bopam ci li rek la ñekkon muy mak ñi mbokal ak ñi nga xamantene dañu dégg ab liggéeyam te ñew muy Mame Thierno Ibrahim Mame Cheikh Anta Serigne Afé Serigne Mandoumbé Serigne Balla Thioro Serigne Cheikh Thioro Serigne Mor Diara ñi nga xamantene ñom la bokal ñepp kenn ku ci nek bi nga dikké ci Serigne Touba bam def ci yow limi def ba paré def la yobbu ci bërem ngay défé lool ba tax aduna bëpp yakarna imam don nga ko wax legi waye rôle bi Serigne Touba suyé ci bir yoon bu ko julit ñepp suyé won day mujj ñeppay bax ndax gis nga da dan défar mak ba muccu ak yaqku mu jël ko santial ko ab dekk ne ko santial ab dekk te nek fa tay défaré mak moma di défar ñenen ba kenn ku ci nek défar nga lu upp juroom fukki nit lool nak yakarna bu dajol da fay mujju réew mu yépp day bax aduna bi ñepp dañuy bax kenn du tubal te da ngay dañ ci ak riir go xamanteni duto ci meuna dug ndax lolu gis nga mak ñi Serigne Touba yaram wala mak mu Serigne Touba yar yar la amna jikko yu bari yo xamanteni do ci bok xolal jikko yu rafet yaqku gim yaqku legi meune su ko netali barki dembu damay setan television ba mu yag retan daf ma japp ma dem ba ci biir joy japp ma dekk africain yi man na ci wax senegal ndax xamna ci lu bari wallahi la sim bis buñ démé ba jaxlé di woté ci ko ju rafet dootu ñu wo kurel kat di jang kat ci khasside ñu jang khasside dootu ñu wo mag ñi Seigne Touba yaron dootu ñu wo njabotu Seigne Touba gi ñu dem fa waye ay mbeuri lambaki way kat lañuy way lañuy wo ngir bëgg ñu défar jikko yu rafet barki dembu kenn ku ci nek gis nga télévision bi amna karawane ñu doon def Casamance ay mbeuri lamb yo xamantene même lamb dañ nek violation mo ci nek di ray ay nit guddé beccëk di sacc yëf jambour ñom lañuy jël na leen dem leen doxi tank jamm wa momu rew nan la jikko yu rafet nan la nit ñi baax rew mo xamantene dem na ba ag ci jikko yo xamantene bis bo bëgg waxtaan ak nit ñi ci jikko yu rafet bëgg leena tégaat ci yoon wuju ay Fatou Gueywel ngay wo ay Coumba Gawla Seck ay luma la munta wax ñom ngay wo ni leen dañ wax ci diiné nañ wax ci l'islam señ bi tiit jotna liñu señ Touba denkon jog ci jotna señ Serif liggey bu reey la bo xamantene ku nit señ na la woto ndax nit ñi kenn yaquta légui alcorane ji ngeenona fonku ci lamb ji lañ koy foyé qasida señ Touba yi ngeenona fonku ci discothèque ji lañ koy yëkëté qasida señ Touba yi ngeenona fonku ku reey gi diko yëkëti kenn ku nekk di aalu ci biir discothèque ji lañ koy yëkëné wala nga dégg way kat bo xamantene muway bu lay jël diko way yobbu ko ci discothèque ñuy nan sangara jigen ñu sof sal gu gatt ño fay nek frané fa bo beutel fiñ tollu nak jamono ji ci lool lañ toll wala li nga xamantene Serigne Touba daf ko téré won waxon na né niti aduna yi dey mang koy wat ci alcorane bis bu ngeen bokké ak ñom seen tedd nga ñi bo leggé da ngeen bok ak ñom seen torox tanga ñi té fiñ tollu ñi ngi bok ak ñom seen torox tanga ñi parce que ko ci gis mi ngi wërbeutiku nan lay def moy amna parti bu mbok bo xamne da ca mité té politique afrique gis nañ ne fiñ tollu ni du wax deug moy fen ak waranté kessé té kenn ku ci nek daw nga songu jëm xamuñu jaxlé gi la xamuñu ñak gi la xamuñu pauvre gi té moko waral xamuñu nangam nangam sëriñ bo gis wala talibé bo gis mi ngi daw jëm ci politique bi di ci wax guddé ak bëcc ak lo xamanté lam cey wax lu yakal dooma damaay rek lay doon mais du ci wax dara lu jariñ dooma damaay ci lañ tollu té Serigne Touba waxon né ku bokk ak ñom seen tedd nga ji bu yow ma xiyamé da nga bokk ak ñom seen torox tangi ci té ñun gis nañ né li xew légui moy wax lomul wax lo neur parce que politique bi du politique bo xamantene manam politique l'islam la parce que bu doon politique l'islam do dem mukk ci dik ne len ci dekk ne len da na len defal ak forage té mëno yaangi fen fen yi ñu la téré won yaang koy def do dem ne len da na len defal ak télé ngir bëgg ñu woté la té mëno li nga man rek ngay wax Sénégal geñu nekk nak politicien bu fay wax lo man do fal bu fay wax lo man do fal ak ku man di do bo de wax lo man do fal kon bobu politique bu fekke mo nek bir afrique kilifay diine ye amuñu fulla ju melni jël seen responsabilité bañi tubab yi nga xamantene ñoo leen gëteul ba parti l'islam mënu fa nek kon jërul ñuy politique parce que buñ politiqué dañ fen wala ñu war nit ki da fay ñëmé deug bu deug jotté da fay ñëmé kon fiñ tollu liñu wara def moy taxawal ay parti yo xamne parti diine lay doon yo xamantene ku ci dugg da nga mëna wax deug te da nga mëna dig nit ñi lo xamantene la nga leen di dig da nga ko def way fiñ tollu nak jamono yaqku na yaqku go xamantene kenn mëna duko wax ba gis nga ko dugg gi mu dugg ci lu ne gis nga ko gurel kurel lu khasside yi nga xamantene Seigne Touba ko daan deflu di tok diko wax ñu diko def muy alu di joxe alalam diko def leg leg nga gis kenn ku ci dugg go xamantene sax kurel ga taxuko ci dugg yak ak aduna rek ko ci taxa dugg ba tax ñu yak seenu der ñom te fekk loolu nekkul ci ñom bisu set nga gis ko bisu set nga gis ko leg leg nga gis kilifa diine gi mbax ak juk kep nek ci mom am kilifa am ñuko dar ño xamantene ñako dar kenn baxu ci dara lu bax ñoru len ñu fexé ba yakal du jeex gu deg beccëk gis kilifa diine go xamantene tamit dara ci lu bax ñoru ko nak day kilifa diine waye du diine ndax barki dem ma ko don wax ne len fi tollu li gëna yomb mom sama classe gi ñoo gëna yomb moy nekkal doomi serigne waye nga don serigne nak mom do ko don no xalaato ko sax waye nak nga nek doomi serigne mom yomb na fo tourner fekk fa doomi serigne len waye nga gisul serigne nak jafena waye fo tourner mom fekk fa doomi serigne nga gis ab talibé jafena waye fo tourner nak fekk fa talibé kon lañ doon wax ne ki nga xamantene mo wara faj bis bu woppé rek kay ñew di faju mom day xana bu day axi rek dégo waye du faju mom kon lu ci am solo la denkaane yiñ ci wax moy serigne bi dafa massa bind wax ne qum lil ibadati mata tahsan ala fuqdanha tukfa khururan sahula ya sar rajai ihmal wa akhlish niyya wa fariq tamma wal umniya talaba minka rabbukal ibada wa minhu rumha wajbiban ibada wujudu rabbina tahala ashharu min al isarati allati tumahhir
0: fa kullu man harafa billahi alkarim fa niyya fihi bi suhudin la yari mune loloy tax do waru ci aduna tay jital yene ndax loloy tax sa yakar deug waye boone da nga yakar yalla ba nopi te do jeffe ndigeelam do bayyi terem kon sa yakar desena mak motax mune bul bëgg mebet yu bari té la ngay mebet do ci def dara ndax bëgg moy bir moy mbir mo nopi do def moy di wax dara ba paraté do ko def di mebet dara di wax dara ba do ko def té la ngay wax na do ci dara kon na ngeen ko moytu ndax suñu borom lim sakku ci yow moy nga jaamu ko rek mom do mo la bëgg ci yow wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun am benen soxla ci yow benen bu man di doon mom mo la ko waral te mo ci taxaw di ci def sa kem katan bokku na ci li lay dimbulé ci jaamu gogou nak saxal baña am ben tak tak ci sa bir baña yene kenn lu bon baña waxal kenn lu ñaaw li nga yene sa bop nga yene ko sa ñepp warmal ndaw ñi warmal mag ñi ko wara yeureum nga yeureum ko lolu mo lay taxaw mëna mucc ba bu ëllëgé bo démé ci señ borom mu jox la ci xéewal yu jeex bu mu ko benen bi ci mo wax né alayka ya mukhtaru bi taqwa maha iksari tahati tahus manafi'a wa qaddim al ukhra ala dunya tanna lil faws wal amana fi yawm al wajd wa halam bi anna al qulda fil jinani yunsika ma mada min al hawa wa la tubali bi siwa ma yanfu inda ilaika wa dahma yardaw mu waxon ko kuñi wax serigne mukhtar muneko te ragal yalla moy jëf ndigal bayyi téré tay bari jëf yu bax lolo tax nga bari ay njariñ tay jital al akhirah ci aduna ndax loloy tax nga taxé ëlëk té moy tax nga am kouruti ëlëk sax gi ngay sax ci ndigal mu ne ko sax gi ngay sax ci aljana bu ëlëgé mo lay faté lolo wéyon ci aduna lila nakari won ci aduna lepp sax gi ngay sax ci aduna bu ëlëgé mo la koy faté lilo bo ëlëgé nga mëna sax ci aduna ba ci alakhirah ci aljana ba am fa ndariñ lo xamantene dana kawé ndariñ yépp al istiqalu bil fara'id ma khabli siwaha wajiban qad waqa بعد الفرائض تجيه السنه مع النوافل لسالك افتنو منكو نك دوك تي تك نوافل لي تي موي nga jital farata yi dor ci tek nafile lepp lo xamantene suñu borom dako bëgg tammi farata ci yow nang koy jital dor ci tek nafile ndax waman bi khairi tahati ramal jinan murtaji safri fa mahjubun bil jinan li an kullu rakhibin ila lahsa sarhin fala budalahu min tiya fa kullu man an tahati llahi saqal fa tarkuhu al yaqwa isma asad fa kullu man talaba ridwanul wara bi sukhti rabbihi fa qumrun sukara fa laysa yughni karidal khalqi isa lam taruk mawlaka fahid ansa liza mune kep ko xamne yaangi sakku aljana ci luddul ngay top yalla te yaakar ne da nga ko am te yaakar ne da nga am sa xol dana leer ndax bala kenn meuna go day fek mu farlu ci mbay ba ndek lepp lo xamne day galankor ci top sunu borom bayyi mo geul kep kuy top bëgg nit ñi bay merlo yalla ab dof la ndax loolu duko jariñ dara te bu gëreem loowul yalla bu ëllëgé yalla dana ko merlo mune am dal liman qat aw jaba su'ala ala lisina karihu dalala musalliyan ala rasuli ahmada wa alihi wa sahbihi sabil huda hasa wa ya adamu ya muridu in kunta nura rabbina turidu فدم على عبادة الرحمن ولا تكن من عابد النسوان كن متأنسا بربك العجيب والتمسا رضوانه تكن نجيب ودم على الإخلاص والمجاهدة بنفس دهرا فتنال فاهدا ولا تكن ملتفتا إلى لما لم يجب قلبك إلى رب السماء وكل ما يهول بين ربك وبينه فتر تفوق خيرك ولص بربك ومل إليه وتقه وتكلا عليه دانيكو يو آدم جي سيني آدم جي لكو دينكو bo beugé léru yalla del jaamu yalla té bul bok ci ñi jaamu jigen ñi del jaamu yalla té bul bok ci ñi jaamu jigen ñi suñ mbokk jigen ñi ñu ngi jéggul waat bu baaxa ba xamna la tax señ bi diko wax du la ñepp yaakar deug moy ko xamantene yaakar na ñam xélam jigen rek ñu nek dara ci jaamu yalla nekkul ci mom té moy nañ ñen bakké won moy fooki chaxan rek la yaakar né mom moy ligéyam su set ci lay xey mu né ko kon del jaamu yalla té bul jaamu jigen del wetliko sa borom tay wuti ngeureumam andak di selal tay jihante ak sa bakkan bul def ci sa xol lulul lulay jeme ci yalla
1: lepp lo xamne day dox sa digge sa borom bayiko te wëru ci yalla te ragal ko te wakirlu ci mom amna benen bu mu waxon seigne ahmadou diop dafa waxone ko ya ayyuhal murid in rajahta fataqi khaliqaka haythu kunta wala tukasir al-hadith wal-karra wal-akla was-shurba wa hasir al-wara wa haythu ma jusibta lil-fuduli famin li-sikri rabbika al-jalili la tarju aw taqfa siwa mawlaka faskuruhu hina lil-huda hadaka wa in tamil li-ghayrihi min al-watar fa anta sharmadan tulasimu dara wala tasir li-watarin lil-umara al-ja'irina abadan wal wusara iskullu man sarakakum ilkul iskullu man sarakum fi hasim sarakum yawmal jisa'i fi sulim daneko bo delo fo mana nek nga ragal yalla te bul baril ay wax ak nelaw ak lek ak nan ngay moytu nit ñi bu baax sa suñ la bëgge xëc jëmele ci ay tiaxan dawal dem ci tut yalla bul yaakar bul ragal kurul yalla ngay sant fo tollu ci ngay sant fo tollu ci tek ci tek gim la tek ci yoonu djub sa jo jume ci kurul yalla ngir sa jo jeme ci kurul yalla ngir aajo lor rek nga ci jele bul dem ci jenn bour wala jenn jaraf ngir aajo ndax kep ku bok ak ñom sen tedd ngay addu nga ci da nga bok ak ñom sen tedd ngay yalla akhira sen torox tay yalla akhira ku bok ak ñom sen tedd ngay aduna ji da nga bok ak ñom sen torox tay yalla akhira kon politique biñ doon wax legi amaguñ raison pour def ko benen bi ci def seigne massamba kan lako den kon mo xone ko minni salamun ila man nuruhu sahara hatta qad al ibtiqahi din mutahira khili al kanin man qad qila in lahu jasban illa allah ata qalbuhu bara hadha wa yaqilukum bil amri mumtasilan wala tasal an nawahi allah munsajira fa inna kull maqamin fawqahu rutab ahlafa nafsaka jahidan wastabira wala takun li kalam an nas multafitan بل سر الى الله لا تصرف لهم نصرا فان اتتك من الرحمن نعمته فاشكر وكن للاسى والبؤس ملتبرا وهلم بان التفاتا للورى حجب بين المريد وبين الله فافتكرا وهلم باني لا انساك في طلبي لك صلاح من الواهب والبصرا دانك ماغي لي نويو يو ميغا خامني ساك لير دا باري باغا سات ويتش غير توپ غو توپ ديني يو سما خريت بيني واخني yalla da ko xajulul ci bopam da ci xajulul kenn ci bopam ba muju xolam nangu li la lay denk del top ndigal yalla yi tay daw ay terem ndax maqama muné amna mu ko fété kaw del jihanté sa bakkan tay muñ te bul diglu waxi nit ñi doxal rek jëm ci yalla te bu len gessu sa su la yalla defalé xéewal sant ko bo amé aw gis nga muñ ko gessu bindé fi ci dara nak ay kiray la yoy dox day dox sa digënté ak sa borom moy bisu set nga nan ñi ngi may wax dara wala ñi ngi def dara ba tax na ngoto def dara kan kenn ku ci nek da nga wara dox rek jëm ci yalla ñaari lettre yi ñi mujjé li tax ñu diko mujjé dañu bëgg yoonu señ touba wi dara luy lendam du ci am ndax li ñuy wax ni moko bind yu ci bari bo démé ci maj mu xabi señ abdullah had defon dang ko ci fekk kon wax ju leer la jo xamantene wax señ touba la gis nga señ touba dafa ragalul won ku yalla bind suñu borom kessé la ragalon motax no massane di mel lam yakarne bu la ci tégué ci ak njub da nga jubanti ko da lay tek ci njub bob motax ragalul won kenn ak ku man di don ak maqama bo man di am serigne touba meusta gis li xew legi serigne fallou serigne touba meusu ko gis serigne dalaku sagarem borom xaliss ñew na du tutal ñeneen ñi jëlass mom rek lay am soxla jamanté budul jeex fat ko ci neegi bir ya talibé bi doon mouride du def ngir jall nga faté ko bo borom xaliss bi dem Serigne Touba meusta nango jëfëndiko lool nit ki am xam xam mu yaral ko bopam bam téggé ci ak njub du ko ragal ci sen sa ci wenn waxtu lam ko wara digal dana ko digal mo xam mu bayiko ak mu top ko la yamalé waye lam dox digënté ak yalla dana ko lettre bi kim ko bindon mo jur sama way jur muy mam Thierno Ibrahim mom lako bindon su fekkon tane amna kenn ku mbur ta wax dara du bind mam Thierno Ibrahim ab lettre diko wax dara ndax mam Thierno Ibrahim moko yoral ay njabotam bam delsi mu bok ak mom wenn way jur mu yar ko denk ko njabot gi bam delusi mu liggey ci liggey bam ci aksi te teewul bam aksi bam koy bindu lettre lum ko wax wasiyatun tukassirul hataya likulli man yattanibul hataya aussi ka bil ilmi wa bil ahmali ma ta'addubi ala al kamali nasif fuadaka anil adrani takun muhaddaman ala al aqrani sulli li ikhwanika lin nasiha tanju min al bukhda'i wal fadiha rummi tawaduha li kulli muslimin tanju bila dar tanju bila taradudin min sulabi isa isa ataka addudi kitabi fa karimal kitaba bil matabi layil lisanaka wa khalbaka mahan lil mu'minina khayra khayrin tajmaha nadaytu kal yawm bi ibrahim halim fatan yanfuhu wa tafim usika bi sabri wa bil ikhlasi li wajhi man li jada bil khalas salamun sil jalali wal

na nga ko setal ci ay tak tak kon da nga jitu sak mas del toroxlu ci say mbok ngir labiré len kon da nga muccu ci ak mbagnel ak gatch sa digënté ak ñoom del toroxlu ci julit yépp kon da nga muccu ci ay lëndëm sa soko gisé sama mbind mi na nga ko téral tout saw lamiñ de ko noyel ak sa xol ci julit yépp kon da nga bolé ngeen gi yiw ma ngi lay woté ci sa tour té moy Ibrahima dila wax né képp ko xamné boko xamalé mu jarign ko xamal ko ba tay lim boko xamalé mu xamal lettre bi yakarna ku dégg arab té diko jang seigne fallu ñom xamnañ ci lu bari bari kuy ragal nit do ko wax légui nak jamono ji ñu tollu ni kenn ñëmé tuta diglé ndax lo wax ñu né seigne diw lam wax nangama tax mu diko wala diw ko mom té fekk diw mañ koy momal nekkul ci mom non barki dembu amna waxtaan wuñ ci wax mané len képp ko xamantene dem nga bañi wax wax jo xamantene wax ju ñaaw la nga diko momalé sepp serigne bay bo nga wuti benen serigne ndax respecté wo sepp serigne té serigne bobu jëratu top ndax bu féké lu ñëkëti ci kaddu mu ñaaw nga yaakaar sepp serigne ko mom bobu serigne dem wuti benen serigne parce que serigne lu rafet rek lañ wara xol ci mom kon talubé bi numuy déggé wax ju ñaaw diko momalé serigne benen bi ci dess muy bu am solo bo xamantene cheikh ibrahima ko bindo muy lettre bu am solo bo xamantene wallahi alhasim bu ko nit ñi xamone te top lim andi won ci serigne touba ñeppay muccu bu ñepp xamone cheikh ibrahima la wax te top lim andi won ci serigne touba ñeppay muccu kenn do am gatch ëlëk kep ko xamone lim andi ci keur serigne touba wallahi alhasim man na defar mourid yeb alquran amna fo demé bo demé ci bir amna fu wax nan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum salikum khairul lakum wallahi la ci nit ñi buñ xamoon jihad ak seen bakkan bi nosko ba mëna top ci nit dutu ñu am alal dutu ñu am dara mo gën luñ mënon di def lu dul lool cheikh ibrahima luñ defoon lu dul lool cheikh ibrahima amut dom amut soxna amut alal amul lenn lu seigne touba bëgg mu def bëggul dara ci bopam ku man lool daayira yi ñi def sax liñ ci laaj da ngay xajo buñ ne daayira norwes bi ñu ngi organiser tay magal gi 100 euro wala 200 euro dañ laaj nga na gaay seen laaj yi dafa bari man 50 la yoon cheikh ibrahima daan joxe lepp mom top du yor dara bu seigne touba waxe amatu khaliya amatu luñ ci khaliya jog jëfé rek ci ko xamantene doomi bur nga di nit ku jang diine ba gën ko dégg ñepp ba bind ci ay li ay téré yo xamanteni ñepp mën nañ ko jëfëndiko nga dig nit non lañ ko mëna jappé seigne touba du nit waye buñ ci dé wax pour bëgg nit ñi xam loolu lañ koy mëna jappé nga dig sa nit ko xamantene dafa yor ay soxna di yor ay doom nek ak yow nga nango wacc sa daraja wacc sa lepp bu toggé ci kaw nga tok ci suuf buy wax do wax bu la yone nga dem di wuyu aw santam di yëkkat sa alal diko jox di yëkkat sa njabot diko jox jamono yam koy def bobu yombul te kenn mënu ko kon kenn ku ci nek xamna ne cieur bi am ci seigne touba wu kon koku nima waxe ci mam cierno ibrahim nga xamantene mo jur sama way juru gor non lay waxe ci mom seigne touba bam koy bindu lettre lum ko wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa minni ilayka ayyuhal qulamul qadim ibrahim fal salamun yatlubu lak min allah ta'ala khayr ad-dunya wal akhirati fa mata ra'aita kitabi hadha futub ila allah tawbatan nusuha fa innahu al-ghafur ar-rahim wa mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan ndax fa inna allaha huwa rasakhul quwwati al-matin wa ma as'alukum 'alayhi min ajrin inna ajri ila 'ala rabbil 'alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dana ko yaw sama ngorsi mangi lay nuyu te lay ñaanal yiwu aduna ak al-akhirah nañ bayyi xel baxa bax wax ji dafa am solo ku seigne touba nan sama ngor ci do nit ku ndaw lol nit ki da fay am gis gis seigne touba ku mi dem bay jakarlo ak yow nangula bolé ci bopam né la sama ngor ci do to nit ku ndaw té dané ko sama ngor ci sa so gisé sama mbind mi toubal toubal toub ku sel delu ci yalla ndax moy djéggelé kat bi té moy yërem té nga digal sa ñoñ ñuy julli te nga muñ ko lajuma la wërseuk yalla moy wërseugale mo am katan lajuma la ci labiré gi ak pay yalla momay fay wallahi la sim li ku yor talibé bu cheikh ibrahima bu mel cheikh ibrahima bo ragalé nit do ko wax gis nga serigne touba lettre yi nga xamantene don nako bind te diko bind ñi ses ci mom bo démon tay dañ ci tan

0: yi andi ko ci, waaye lettre yi bari na, ñi bokk ak ñoom ñëpp kenn ku ci nekk daanaka am nga lettre bu mel ni. Boo demee ci Sëñ Mor Diar am na ko, Sëñ Afe am na ko, Sëñ Balla Cioro am na ko, Sëñ Cheikh am na ko, Sëñ Mbacke Bouso, Sëñ Mandoumbe, Sëñ Issa Dien, ñëpp ku ne am na ko. Koo dem ci moom am na lettre bu mel nii, kon kooku regalul woon kenn. Kon sama mbokk yi nga xamante ne yéen ay sama mbokk yi, kon yi nga xamante ne yéen ay samay mbokk sëriñ, yéen ay samay mbokk sëriñ, dama sañ ngeen koo wax. Xëy na ñii di samay rakk, ñii di sama jarbaat ak ñii di taw Sëñ Murtala Bène, kon sañ naa ko ko wax moom. Kon nañ wëlbatikuwaat, delloowaat talibe yi ci njàngaleem Sëriñ Touba, ndax ñëpp mën a mujj. Xam naa waxtu wi xat na, te yitte yi bari na, benn wolofal bu ndaw rek ci la ñuy tënk mu jeex. Gis nga Sëriñ Moussa ka mi ko xam dëgg-dëgg ba mu demee bay tëj, moo tax waxam jëm ko wax di wax lu rëy yoo xamante ne kenn ku ci nekk war na cee bàyyi xel. Ba mu demee bay jeexal, ni ko tubaab yi gise woon, ni ko buur yi gise woon, ni ko mbokk yi gise woon, ni ko doomi soxna yi gise woon, mu taxaw nag ne leen, kaay leen ma jàngal leen nag wolof bii ngeen doon gis nan la ko naar yi gise woon, nan la ko ñëpp gise woon. Kaay leen nag ma wax leen mooy kan. Daal di ci def toppandoo Sëriñ Touba. Sëriñ Touba dafa woy benn xaside boo xamante ne taxmis la ko tuddee. Mu woy benn taxmis def ko ci wolof. Ni Sëriñ Touba tëggee taxmis noonu la ko tëggee. Mu daal di tàmbali. Su ngeen diglu woon tey jii nu laay biiree gaa yu baax, yii naa ay wolof baaxul te rëy day sewal ku baax. Ku rëy bay damoo néegum ndayam mbaa baayam bu baax, nu sew tey damoo Cheikh Bamba ngir moo fi xotti baax. Te moo fi wolof boo xam ne yaaram ya am ti ko, dañuy fedd leeti ak cant ngir Bamba moonu may. Nu jébbulu ànd ak moom ne kon léegi noo ngi moy, nde yéefar yi ak naafiq yaa ngi di moy di wéy, te noo ngi ci lislaam nun di waaree ka saddi woy. Ba far noo ngi wax loo xam ne yaaram ya waxti ko, ak cant war na jaam yàllaa ne faskuroo. Cantay waral ndoon leen na ngeen mel ni ñuy gëroo, muñ war na bépp jaam yàllaa ne fas biroo. Daw jëm ci yàllaa gën yàllaa ne infiroo, ku daw sant muñ am lool suñuy naw la am ti ko. Mu ne man njàmme fas naa yéenee ngoy ci ahmada, donay xayru xalqullaahi ahni muhammada, te doyloo ko walif lépp di xeñtu lam ma daa digal yalfandoo taalif yi tey tagg ahmada. Ku koy yoxamal ne leen ko man maa ngi jàpp ko, te def werakaanam wow damay woy di werweri, di boole tagg ak jooy mbir ma saaxol di werweri. Su may bëgg a miis rongoñ yi far yul di corcori, sama naw di dog saa fit wi jaaxaan di fériféri. Ma def waaju wét joo xam ne wéttal wa raw na ko, waaye waxal gaay yi may gottee ko suufeel ci ay taggam. Ne leen innakum humyun wasumun mahal bëggam, melaw gumba saftil gaay yi njàcceer yi bu leen gëlëm. Xeller yi jébbal leen Sëriñ Bamba seeni tur, du moo gën palamtuy làmbutuy wéy ba teggi ko. Woykat ba daa woy Moustapha mët la jomba woy, ku koy jomba woy buntam la ñuy tëj ba duutu wéy. Te man njàmme géej gii ni muy duusoo ci maxnaa yi laa ko fay, li ngeen di wolof moo tee ma def koy arab yu rëy. Te bab may wolof sun bépp yaaram ba gerti ko, bu yowmal qiyaamee bab arab puukarey waxam, danaa wax Sëriñ Touba lu tax bab arab wedam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن